0: Sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Kinsa niyong taga-asa Palayog?
3: Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
3: Taga-Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
3: Alam ko Pastor Dan, dahil sa BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tukay Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya napalit lang ko, mara kapsul Pastor Dan, ako nakainom.
2: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
3: Bungol kayo kung tukay Pastor Dan.
2: Ngol-ngol.
3: Ngol-ngol. Kaya ka naman magsigok ang sagbog at ngol-ngol at dan. Duha ka kapsula. Inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo ninong kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
3: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan. Nagpuglo ang sang. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka kapsula. Ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
3: Salamat. You.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So beautiful.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato na tambal na bichimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at tong natay nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon yun ko nga, ang BGMAX as in yun makaayo. Kay wak man yun ko gadayon o kuan, kanang wak ko makuha yun ko matresantod ka ron. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan yun na to ang BGMAX nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan yun ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nagilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan, nagilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong BGMAX, naghinahinay kong lakaw ni absent na lang kong muna, muadto ko kang pastor, Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, nakoy bakayon ana. So pag inom nako isa ra gyud pag inom nako nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan Lagos, so nihupa gayud siya nga hangtod karon wala ning balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsay akong batayon.
10: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
2: Yes, igan.
10: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
10: Diyos. Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on shene!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapagi mga match nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
9: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimakay na bukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
8: Oo.
9: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimakay. Ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
8: Okay.
9: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
8: Oo, mugawas na sa iya.
9: Mugawas, mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatunya. Ako dahil yung kuwanon niluan.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Kinsali pali unta gaasa?
11: Si Mark Gitiling nga pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
11: Oh, magtestimony ko baka bahin sa aroma pastor nga atong agi semana wala ko nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. Nga plus one ako pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
10: Taas ang imong saman kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
10: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka-adlaw.
10: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
10: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
12: Mga on na ta!
13: Uy! Kalami sa sinabaw!
14: Naabay kinilaw!
15: Ilabas ang bida sa lamisa!
16: Fuego blend jelly paste!
14: Kalami ane!
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Kinsa niyong taga-asa Palayog?
0: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
10: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay?
0: Taga Talomo, Santo Tomas.
10: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
0: Alam ko Pastor Dan, dahil sa BGMAX kay nakita yung Pastor Dan nga bulhol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kaya nagpalit lang ko ubigin mara kakapsul Pastor Dan ako nakainom.
10: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
0: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
10: Ang ngol-ngol?
0: Bungol-ngol kaya ka na magsigaw sa bugat at maratok buhat Pastor Dan duwara kakapsul inom.
10: Okay. So imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mao ni nung kapsula karon wala iyang ngol-ngol.
0: Oo nya. O Pastor Dan, tapos naputoy tayo Pastor Dan nga natukulong sang tapos moto kong giba Pastor Dan isa ka kapsula na ayun.
10: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
0: Salamat.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s.

0: Asan Thai Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Lo, nganong katakiang kaman?
2: Sakta tayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lo. Ani-anay bago, ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
8: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
7: Oo.
8: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
7: Okay.
8: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
7: Oo, mugawas na sa iya.
8: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil kung ano niluan sa buton ba, Pastor. Oh, Pastor. O, namin hindi ko, Pastor, ano yung mabindimak. So, salamat yung Pastor pada alas.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinong. Nood nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
9: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka adlaw.
8: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
10: May buntag mo di, kaibigan.
11: May muntag, Pastor Dan.
10: Ah, yes, akin sa niyog taga-asa.
11: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
10: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
11: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayat.
10: Okay, kaibigan Elsie, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
11: Ay, nagpasalamat po ang Lugi Max, kay kami nagpalit anak, kay Lugay na po ko. Mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malaan ako ng sigig kuhan sa radyo ng DJ Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakasimba na kong pagbalik.
10: Mga naman mo...
11: Ang pila kong lakaw, kung naaram mo susunod sa balay.
10: Ah, murad naman ang kagusog.
11: Oo.
10: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
11: Oh, naulian na kong
10: naulian ka.
11: Kusog naka nakasimba ko tong naagin.
10: Salamat kay Ginoo. So usa ka ka buta?
11: Oh, isa ko ka buta, kumanghod ko isa ka buta. Permanent kami ani nagpaminaw sa imong.
10: Salamat sa Ginoo. Nalipay kay ko.
11: Kung
10: di salamat din kayo igan LC. Salamat din kayo.
11: Oh, naami diri sa Ohio, sa Ginoo Santo City. Bukan dili man mi mo sa tawag o maka-text, maka-chat. Nagpaminaw, give me always, give me maka-chat. Kada-kadlaon.
10: So, salamat din ka, Delce. Salamat din kayo.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apa di ay na?
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Yes, Egan.
6: Magkasimun ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
5: So aroma herbal oil ka igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
8: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang discarding nako. Discarding bisdak na to.
8: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, matag hamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa.

0: padayon igan o sa atong i-testify padayon.
1: Oh, magtestimony ko baka bahin sa aroma pastor nga atong ang semana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod nga plasa na ko pastor sa aroma sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
0: Taas imong sa man kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O nagpasikap ko sa doktor arthritis daw ang aking sakit.
0: So igan okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So karon okay na ka karon makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
2: Nagawa o ni sa malaygang. Salamat po sa Bidimak pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak kaya nga akong bana dili makakuan lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak aron giyagin ano ginte. Karo pasalamat ko sa Ginoo pastor nga nag-ayo siya. May matambal man pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Bidimak nag-ayo siya.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni palihog?
5: Si Lucy Alastra.
4: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
5: Oo.
4: Unsa na imong gibati?
5: Kaning mod tagid bitaw?
4: Dugay na nga imong giantos.
5: Dugay na mga 10 anyos, pitok buok ako Vegemas pa na tumar.
4: Oo.
5: Nga nihilo na kung ka. Ala na ni undang mong gusto, kinsa makaayo gud ani undang mong gusto tumar, ni balik man na. Ni balik na pud buok kuan.
4: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
5: Uno wala na sa buhay, balik sa customer.
4: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya ne!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higa!
10: bahala. Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere, taga poblasyon Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kadakadlaon. Musayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
6: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
6: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
6: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: Lo, nganong kataki ang kaman?
9: Sakit kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya,
3: kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, nga tabun-tabun sa mana, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon ako, gipriyahan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom sa iyahang.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kuan man, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Na gid nituro. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka Vigimax?
2: Tulo
1: ra. So okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo ayo sa pagtawag usab.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
3: Mag-December na ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanan kinahanglan ang regular nga HIV testing kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa di palihog?
5: Takot ako ni Tony.
4: Ah, yes, unsa ato igan?
5: Akong ika-testimony aning Digimax. Aning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa Iyabalay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to, sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amun yung ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong kaisa ko, yung pagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gita naon tong ako nga pakaisa. Gin pagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
4: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego Blend Jelly Paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services.
11: Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon ba na paso sang motor karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
15: Bisan kabos kita,
6: Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Yes, Egan.
17: Magsisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
16: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
16: Okay.
17: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
16: Salamat sa
17: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kaugil kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
16: So aroma herbal oil ka igan.
17: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
16: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
17: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
16: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
17: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
16: Okay.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kay aroma na eh. Salamat sa Ginoo naya.
3: Pamila, makamata ko, last kwarto, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madalaman.

0: dunay ka maglantaw sa imong mga tanom.
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para to ra pre kay tag-iyaan eh. Rumix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngunko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusalay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngunko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong kanaon o maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Ayaw po dahil o pag ito din ni ampuan kay kanang naayog yun ang iyang anak.
3: Okay. Na,
2: Igan. Kalintura yun to siya. Gikalintura yun maayo. Napagkaugma yun siya maligo na kumita. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko plus dalon maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mato ka sa malandag magpakuan ko di. Mag, kanang mag tugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
3: Okay. May good news!
4: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
3: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Arthritis.
5: Oh, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
5: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: Rexido Forte.
7: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
8: Rexido Forte.
7: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: May buntag ni mo diya, kaibigan.
1: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni Mabuhay Kadingilan.
0: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Pasalamat sa atong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
0: Kinoon sa'yong mga asawa?
1: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then, walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sigil niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong nga time. So, nihangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So, maura ko ito'y akong ipamintin sa iha. Buntag ko ito hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gito ang bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
0: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
2: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Hello.
2: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan din ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan din. Kasi ato Igan din.
1: Asong mama Igan bang yung guiter bito sa liog?
2: Oo.
1: Gamay na ba ya?
2: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
2: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
2: Isutiliya.
1: Pastor.
2: Yes.
1: Anam-anam lang niya inom.
2: Inom? Okay.
1: Hapon.
2: Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor. Kumapalit ko Vigimax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung gutilya. O di ba ka sa itong Kaibigan Center?
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
3: Naon sa tayo mo na itsama di mong tiil?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
4: 5 kabuo.
3: Okay.
4: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Kinsa di palihog?
5: Ah, si Sir, kung sa'yo, hindi rin kinilagan, Pastor Dan. Eh, palit ko, hindi maglito lang ni Igan ka na. Ah, salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
2: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
5: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit
5: akong magpan.
2: So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
5: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpato na praktikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka ang
5: law.

0: Ko talaga sa ginawa pastor kay kung wala pa ipadala sa ginawa ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat ko sa ginawa tungkol si kanalang yun yan ang biktima na kapsul na may nakahal sa kuwa pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Ito na iga na imong gisulti sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
0: Nalimot. Ako si Charboy Dayag.
1: Salamat kayo, iga na Charboy Dayag.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. At mga asawa, Pastor, ba itong hospital kay yang dibate, ang yang mataog ang yang liog, sakit, ang yang lughan maghuot. Kasi dito kami sa hospital, nag-click og tulukabok midimak, ang ipalitan siyang tulukabok. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos taon mga after 5 minutes, naman itong gawala ang kapula sa yang mata niya, ang yang dibate siya yang lughan. Kulag na kalma-kalma ba? Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingon rin siya nga bungo, pinang akong kwan, akong lughan, magawas ang taugmak. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kong tulok ka bukbi sa kwan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulok ka bukbi di mak. Ano nito sigisigin niya okay. Minde. Nanti na siya, Pastor, wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Na, apari ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Na asabtay document printing. Very clear nga photog copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: happy anniversary, Lolo, Lola.
1: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin.
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha.
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Arthritis.
7: Oo, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw. Ang sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog kaadlaw.
6: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
3: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
1: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
2: Kalami ane.
3: Pagana sa taon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
1: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Salamat unta ko sa Ginoo kay sila lang ka sumaksa ako na inom, nakatindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Sila lang ako na inom, nakatindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gi ang ano tanan ipagawas. Ipagawas sa tambal. Ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapo.
5: Mao ba? Pila da ikaw kaadlaw nga kuan o mato si mong mama duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murag ka ng ikamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
4: Oo, mga hugaw, akong gipagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, ng mga lagom-lagom, mga itim. Mao ba?
5: Dili normal lang yung pagbawas na ikaw niya ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yung akong bana.
5: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan aron pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
5: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko, magastuan ng anniversary, ay.
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Pala ilan din na taga-asa.
3: Taga-pantok
2: ko taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man so nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako nga, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax capsule na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax capsule.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo. Kanya, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitio ng BKSM po.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. online. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Ayes, si Kagawad, okay ba ni?
6: Oo, Pastor.
5: Ayes, Kagawad o si Ato Kagawad?
6: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bukidnon tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, unya. Yun sa ako nga. Unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga Bukidnon. So, may kuha siya doha kabuog. Yun siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na po doog isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
5: Salamat kagawad, salamat.
7: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayogit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
7: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay Pastor, salamat po Pastor.
7: Okay.
9: Mga on na ta!
10: Uy! Kalami sa sinabaw!
11: Naabay kinilaw!
12: Ilabas ang bida sa lamisa!
13: Flake of blend jelly paste!
11: Kalami ane!
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Surprise, Lola!
12: Hala, on siya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: OK. Radyo Kaibigan.
1: Paliog Palaila din taga-asa.
2: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
5: FA Pawn Shop.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o guguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
7: Kinsali pala yung taga-asa?
8: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Palayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
8: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw eh, kadaghan man yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan ng anniversary, oi.
1: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
0: Dahil, oi, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Dai.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
2: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
2: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
2: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon mataghamal, kaubandod ka noon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kabaluba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas na ilhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
3: Rahaplas po kay aroma na eh.
4: Mauga na ipapalis ko itong pag-anay ka-distago, nagpalis ko duha.
3: Duha ka aroma, okay.
4: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka,
3: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon
4: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
4: Salamat iyo.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ang ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: SRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
5: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, mag-ingras ka. Ano ko itisimo ni Pastor Dan about sa biktima?
4: Okay, padayon?
5: Mutuli nga di Pastor Dan, yung mama, itanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang giingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then yung gisulian Pastor Dan, nagpalit siya biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Ito nga akong ipapalit sa mong silingan ka. Kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
4: Okay, okay.
5: Then, tuloy na Pastor Dan. Langutan ako sa iyong anak nga. Kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nalbangag naman gusto Pastor Dan. Na nag-goal na kay iyong mga anak. Kay basin maulo po noong cancer. Katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan. Na ulian na gayot Pastor Dan. Langutan ako pinakabukap po. Pagkikimak ang iyang nainom. So, naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, kaluwis Ginoo, iyang mama, maayo na yun ang iyang tutoy.
4: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City.
6: Haplas po kay aroma na eh.
7: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ana ka distago, nagpalis ko duha.
6: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
7: Hindi ako rin, ako, nindos niyo kaayo, nagulong man itong nangulmul.
6: Oo. Oh.
7: Salamat Diyos sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
6: okay. Maayog yun sa mga so, Ginoo. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
7: Oo, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Tiyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat Iwi.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Ayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Oh higala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

DXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
7: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
7: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yung pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
7: barat to ra pre kay tag-iyaan eh. Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
9: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Surprise, Lola!
14: Hala, onsya na!
17: Happy anniversary, Lolo! Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
13: Naapay mga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
18: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
19: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
22: Yes, Egan.
21: Magkasimuni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
22: Okay. Na
21: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
22: Okay.
21: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos ito siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
22: Salamat sa Diyos.
21: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
22: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
21: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
23: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
23: 90s

0: kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po kayo aroma na eh. Salamat sa ginoon ay.
3: Pamila, makamata ko last kwarto mo katulog na ko kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Mo katulog na mapud ko.
2: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo mo gawin sa ako ang tingin ba ito?
0: Okay.
1: Eh, ito sa ba ito? Ito may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo ang hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gini ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang taris po to, kay grabe na good, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapalito na po, bugnaw nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, Pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bidimak mga dua, Pastor, kay napanghangga naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, na alam mo siya pang bateon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili yun na po makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe yun na pasakit, mato, pag-inom na ko bidimak, na arang-arang man ko, kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sunod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gun?
1: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Yes. At kinsa ni Palayog?
1: At si Hilda Masaripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaad ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Palayog? Kinsa ni Palayog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Okay, Sel, kamusta man?
2: Nanabait, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
2: Atun pa ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
2: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ako ang talis na to, kay grabe na yun, lukot-lukot na to, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
2: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga gapaninto na ko, bugno nga singit, nga ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe ka kasakit, Pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
2: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo ko galinot nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe ginapit na kasakit, mato pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Mungguan.
2: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayon siya.
2: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.
2: Pastor,
0: yes.
2: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
2: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong ganhan dugo ba?
0: Oo.
2: Niya. Kita inom ko ni Bibi itong bintong mas, doha ka buo. Kalo ito gino, karong buntag, anto na ang tanong sa sitay.
0: Ah, okay.
2: Kalo ito gino, naulian ng tawag, Pastor, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
2: Ayun, mamay, yes, alam, naghahad kayo bintong mas ko. Magpinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
2: Nakalo ito ko karon, kilid na lang yung adto sa hospital kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo, naghahad na dibugo gapon.
0: Ah, gapon.
2: Naglar akong kalibang dugo. Kaya yung kong Bibi,
0: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
2: Naayo gayud ate.
0: Okay.
2: Kasi kung akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter nay?
2: Gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako ko sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
2: Oh, duwa na gud ka battle ang akong
0: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
2: Oh.
0: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
2: Salamat gid Pastor. Dako ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo nanay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot niya akong ipon bag. Ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidawdugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, kung saan ay sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, damang ko siya, pastor. Niya, maura itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na ka silya yan napalit karon kay wala na dyan. Bakit na ang yung maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na ni Paliog.
0: Turing
1: O, kita kaasa ka, Igan.
0: Tagabantuanon.
1: Tagabantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
0: Mag-sumunin sa ako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
0: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Matiwala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yun kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Palihog.
1: Rito, si Maya,
0: Oy, Ikan ni
1: Pastor.
0: Sel, kamusta man Ikan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor
0: Sa
1: sa Bigimax.
0: salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: ipagamit
1: sila
0: sa
1: sa
0: Bigimax.
1: Binaog,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo, nga naman.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon patingali og tulo og nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
0: Unsa kadugayon ang antos imo si mong totoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Kuan na pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad pastor,
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: kung akong anak ko,
0: Dala ka hangtod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutong sa akong tulog ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man
0: Ah,
1: pastor.
0: baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo nakainom kag Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom po Vegemax Plus to, kuantap to, kami napulok pakabuok pastor.
0: Oo.
1: Tapos gipatuluan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyang kulor.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Magandang po ko nag-ibasogi. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan.
0: Oo.
1: Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala po mo kuan pastor kay
0: Pobre lagi.
1: lisod kayo o wala tay ikit patimo dako gid akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Vegemax. Salamat kay Igan Lisel taga Barangay.

0: Jocelyn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman, guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, nuspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawa, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha-plasaron sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak, nga duha dyan kabuo, kinahadlog din ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspat?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang abidiwak, nga duha kabuo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Nya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami to yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang BG Max.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dahi mong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dahi mong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yan. Kalibang,
1: mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o DJ Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Onya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, igat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oo, oh, wala si pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa bigimak ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.
2: Sino ka mang kaibigan?

0: Isa ni Palihoga.
1: Sige po, si Maya.
0: Oy, Iganizel, kamusta man, Iganizel?
1: Magpasalamat naman, Pastor, sa Bijimat.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Bijimat. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimat, Pastor, nagpadayon patinali o dolo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ang antusin mo si Mong Totoy ang matulimong nagubag o gatulo o ganana?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka paan to?
1: Dalaga
0: ka hangtod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo kaanak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana? Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito kami, napulok pa kabuok pa, Sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Kailan mong edad ka ron ni Ganizel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya bakit mong lalaki sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipagino. Nagpugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel. Tagaba.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon, bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Papos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lian ang kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa mga Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan do.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula na din
0: po. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na, Pastor? Si Igan-Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: hindi kayo ang rawas. Pag abutin sa balay, halos murang dinamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit malinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan nga ka si Marcelo, Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot doon, nagluyan is ya.
1: Okay, ngayon nagluyan man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Biggie Mas. Nga nga pala ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Biggie Mas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsintaan niya sa Pukitaro, kaloy sa Ginoo, maayon na bigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Munta na pasmuhan ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo din to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya murag, di paringot siya, nagko kayo. Ako nang di painom ang bijibak nga duha jud ka buo kay
0: nakatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
1: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Kaya, akong gitayin ng magbijimas, nga doon ka buk niya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo.
0: Kaya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor, kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat ka, Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya, pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay sa lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay pagkaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siya kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin ako nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Noto yan, di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila yung napalit karon kay wala na yun. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang pagkadis, Pastor, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, Pastor, din ako katindog.
0: Bakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maaming sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagsakit, anak din karun, nang-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno ko na Pastor, no ko nagikuan sa TV ka to sa pamingo toksinya.
0: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
1: Oh, ang to ko sa dentist Pastor, ilan ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang laya man ang hilanat Pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipa laboratory niya ini ug yandog kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi kunan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bigit anay ma-admit. Ngayon ko lord, nasalig din ko rin mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala direct balay, iuli ko. Ipa, inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya po na ko, duha ko ipa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat kay Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG-Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sa wapang Vigimax.
1: Ay, gakamang klase, Pastor, akong
0: Dagan,
1: iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatawod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay kinsi na ka tuig, Pastor.
0: Ay kinsi na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nga daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dire ra sa BG-Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: palihog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun eh, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat ko sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag, ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, ginako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoong, ganyan din ito na kanina ng Bibi Maxo Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding daghan ka ayon niya kay Ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, itupol akong hero. Grabe din akong adlok maging nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuwanda yun at to, ang kanding naligid na ginto kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tagapo para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya ng tidam, kaya kay Naro Bidi Max, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bidi Max, daw gid ka buok, tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangan yun si Ginoo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan mo na ang kong gamit ng atong Vigibox Plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, ka na, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Vigibox Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo.
0: Karon na uli-uli ana ko. So na day kay heart enlargement. To salamat sa Dios ato pa tay pagampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga salamat.
2: Iya na Pastor Dan.
0: Tagaasa.
2: Lurugan Pastor Dan.
0: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos usay ato masulti.
2: Magpasalamat ka sa Vigimax Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa day imong gibati sa lawas igan?
2: Nagkalibang og dugo.
0: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Masa dahil mo sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi, Vigimax Plus?
2: Yes, kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo kayo.
3: Si Bibing Montesilio ni sa puro kumit balinsa ko, Pastor Dada. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo, Gipitasyo, na isa po niya sa ibigan. At doon naging bulan manggod, pag anin na mo doon, nagluyan niya.
0: Okay, ngayon nagluyan man. Sa gibate.
3: Pero nag-inom na siya o Vigimax. Nga lang, paano ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Vigimax o ganang aroma, di pa kuhan niya, gaplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mga sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kanan, o kaloy sa Ginoo, maayon na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
3: Ito siya kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron? Asa kayo sa akong Talahiron?
3: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat. Yes?
4: Ako ang mama ni Dinding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may butag nay.
4: Sir, salamat kong dakon. Sir, kay pagkalibang kong ganhan dugo ba?
0: Oo.
4: Niya, itainom ko ng bibi itong dito na, doha ka buo. Kalo ito gino, karong puntang ato ng tango sa hospital.
0: Ah, okay.
4: Kalo ito gino, naulian ng tango sa sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
4: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito na ako. Tingawin ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
4: Nakalo ito sa karon, kilid na lang yung ato sa hospital. Kay, so, sa na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gapon.
0: Ah, gapon.
4: Ang adlaw na kung kalibang dugo. Kaya nang kung bibig, kaloy sa dino.
0: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
4: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
4: Naayo gayod ako.
0: Okay.
4: Kasi kung akong waiter.
0: Oh, ang sa imong waiter nay?
4: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
4: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
4: Oh, yeah. Doon nagod ka battle ang akong da.
0: Nainom. So, apil ang imong waiter ni gamay na ni Huyos na.
4: Oh.
0: Pasalamati ang Ginoo nay. Pasalamati ang Ginoo.
4: Salamat dito, sir. Dako, yeah. Ligay ko pa salamat.
0: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At hindi ang saripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di nakatidong ko na magkalit o biginak. Tulang kabok ka sa dandy. Naarang na ba mo? Wala na ito nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa nipaliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oo. Oh. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kuranto store.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, si DJ Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Nga, anong pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Nga, ang katong DJ Max Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na lang dito siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatantot Pastor, wala yung sakit sa iyong liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh Pastor, oh. Sinulog yung Pastor ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...
2: Gusto ko maayong mabutang. Nakaluloy na itong makaruban

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Gipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mangod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marami na ang lihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Marang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman sa doktor niyang sugar, namin naman kayo niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, di marakabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of...

0: ni Palioga.
1: Igan in my name, Pastor.
0: Igan?
1: Igan in my urungan, taga-Patag, Pastor.
0: Ah, taga-Patag. Asapit nga Patag, Maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palyogan, eh. Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Kaya, kita inong ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalurin sa Gino, karong buntag, at turang tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalurin sa Gino, naulian ng karong dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito ba ako. Magpinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulitan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. Hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dito ba ako.
1: Ah, kahapon.
0: Ayun, alam akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulit sa Gino.
1: Nay, ako usabo nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ako.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay, pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor, nagpadayon patinali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa
0: ang gudimag, pastor. O sa ang antusin mo si mong totoy nga matulim mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando?
1: Wala ka po at akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga hangtod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: O, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na? Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsa yun na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa, ito, kami napulok pa kabuok pa, sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsa yun na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, sir.
0: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga dito, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Oo. At lakon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inuntalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa ginawa, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabang.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pag-ibinak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Kansel, kamusta man?
2: Nanabit, gusto mo mo gawin sa ako ang piyan doktor.
0: Okay.
2: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
2: Naglabang ni doktor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Ulian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan ako ang paris doktor. Kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
2: Pagsimba na mo, moogyan akong ibati. Nga grabe yun nga. Dapalito na po. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikot ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
2: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta.
2: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha. Na dili mo lihat nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
2: Oo.
0: So, humang ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
2: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humang ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
2: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, mag ato si Igan Lizelle. O
3: si Bibing Montesilio ni sa Purok Mes Valencia ko. Pastor Dade, yes. Na ako karon din sa talayuron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyon, isa po niya sa ibigan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya niya.
0: Okay, nga nagluya man? Sa ibigan.
3: Pero nag-inom na siya o bigimak, nga nangatana ko sa akong auntie unsa, gita inom na sa akong angkon, nga sa gita inom na niya bigimak o kanang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po nga dito sila, kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa pagkita, kaloy sa Ginoo, maayo nagigayang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
3: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
3: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabait, gusto mo magawin sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun ni ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris Doctor kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud, nga, napalito na po. Bugno, nga singot, nga, okay. Ikit masabot, nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka kasakit, Pastor, na moto na ako magsaba sa kumbana na nag-inom kong bidimak na duwa, Pastor, kay kapag hangga naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok na mag-andam, kay dili gid na makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gid na kasakit. Pag-inom na ako bijimak, na arang-arang man ko, kaya nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungkuan?
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong mainom, Pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang kaminutos na ayos ka?
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle, o Barang.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Oga ato programa gawas dia sa Busa FM sa Kilikili. Naka-signify og sayo kaniya kanato og nakaug up na ang radio kaibigan na gindingan Misamis Oriental. Salamat di kayo dia. Og kaptapod ka na to ang barangay radio dia sa Beach Lake City, mga kaibigan. Og mausab ang 102.5 Kings Radio Yatuan, Surigao del Sur. Big Light Radio 96.5 Kibawi Bukidnon. O gade usab sa 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. Power Radio Villanueva Misamis Oriental. Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Chel FM Kabanglasan 100.5. Heart FM ang radyo ko Kalilangan Bukidnon. GSFM diha sa Bugka San Fernando Bukidnon. DXMM my radio Kalamba Misamis Occidental. Shenzhen Radio Butuan City. Ang musa mga kaibigan diha sa Metro FM Rosario. ICFM Wao Lana del Sur. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Dewan FM Marihat Taga Surigao del Sur. Og ang DXRM Tagbina Surigao del Sur. Og kaptapot ka na to ang C102.9 FM Arasasan Kagwae Taga Surigao del Sur. Og gabisan pa diha sa 94.5 Big FM. Muragwa magkatingog hapon ng Big FM. Ang sa kakulian, muragwa o kabala bantay nga nagatag og notice ka na to kung sa kakulian 94.5 Big FM Davao Radio makabigan himutang diya sa Kapalong. Infinite Radio Tandag City og ang Radyo na Masa Maasim Sarangani Province. Radyo Bandira General Santos City. Radyo Bandira Kidapawan City. Tapa Radio Bayugan City, mga kaibigan, itugot sa Diyos by Tuesday diata sa Bayugan City. Kayo tanan diya, palugtis ka na ko kung aduna tayo gapaminaw sa 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Kasubugin na to, brand out diya sa Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur. At salamat sa pag-notify nga ni ka na to. Og brand output karon ang yod diha sa Barangay Radio Beach Lake City, mga kaibigan. So magsubo ka na to, magsubo niya ang taga Beach Lake City og daga madapit diha Surigao del Sur nga gapaminawan sa 98.1 na Barangay Radio diha sa Beach Lake City. Tuod kay brand out.

O gawas aning mga radio station igsuon, nakakausab kita sa atong natakaw ka po ni live ta sa mga Facebook account Dan El Evangelo. O good morning to kabigang Rose Nalupano o ba ni Parijo-Jo diha sa Lurayan, Sinuda, Bukid, kita to Bukid noon o sa kanindot nga resort diha sa Sinuda. Ato mga tipaminawan ang tagiyatig dumala. Kaibigang Jojo o Rose Nalupano. May bunta kanyang tandiya. Rose Gawilan Nalupano. Pausap kang Marcela Valdez Pabiliona diya sa Barangay Sumugot. O Mirian diya gahapon. Antonel sa Torregosa. Kaibigang Lord na General, salamat ikayong sa inyong pag-comment o labaw sa tanan sa inyong pag-share sa itong live karon. Salamat ikay sa tanang ka-share sa itong live. So far na ay 94 ka-shares. O niya, na tayo 93 ka mga comments mag-isunan. Salamat ikay sa ka-share sa itong live ha, mga igan ko. Kaibigang Chris Mapula, salamat sa pag-share. O kang Jocelyn Abapo. Tago na ganiya nga nag-share sa atong live si Gian Kasipong Gaviola Diligo. Salamat kay Igan Gian. O si Igan na G-Lord Rosalia Rosalinda Obingoog. Josephine Merida Dayagbil. Salamat sa pag-share. Dayagbil Pao. Pastor Makua, Jurito Makua, salamat pag-share. Aug solidad na malata latabat anto kaibigan, Diding Puga sa Sibug Obuwao. Salamat din kayo sa iyong mata, Igan Diding. O niya ga-share sa itong programa. Salamat Igan Diding Sibug. O sanay siya sa mga Board of Trustees, kaibigan nga, balukog, paminaw, sa atong programa, pinagpalang musika. I don't know sa uban, no? Di kayo sure, kay so far, di ato makita din eh, ang ilang comment o bisang papag-share sa atong live. Barangay Radio, Bislig City. O gamausab kang Junalin Layawon, thank you for sharing sa atong live garon. Anto Rosalinda, okay. Salamat Iga na Mad Rose Nalupano sa pag-share. O na Iga na Maritis, salamat Igan Tis. Usap po nigi si actually makita na ko kanunay kapaminaw. Ga-comment sa Facebook Live o ga-share usap. Salamat Igan Tis agpalsa. Kabigang Rinalin Rosette Martinez o Francisco Raplino Polieme Tekuya, salamat Iga ay pag-share. Anto Ruda Hilardero. An Alfonso Bahulo. Og mausab niya kaibigang Alvin Fonteras o Gremuel Rodrigo. Belinda Gutierrez sa Pitilo Igan. Inda may buntag uban Igan Bibi. Kamusta man? Then sings my soul, my Savior God. Kanyong tanan nag-share, di man ako maknari sa tanan, daghang salamat ka tanan nag-share sa atong Facebook Live karon. Magkibigan ang numero nga itong ginagamit din nga asang pwede magkapabot sa mga minsay. Mga numero nga 09-27-71-12-12. Husband ko, ang numero nga asa pwede magkapabot og minsay. Mga numero nga 09-27-71-12-12.

Salamat na tayo 127 shares karon og 121 comment. So, salamat mas daghan ang nag-share kaysa nag-comment. Dako na kinang tabang igsoon. May nga ito nga usas ang mga partners igsoon sa atong ministry. Kini mga sharers sa atong Facebook Live. Take me home, what joy shall fill my... And then, good morning to 239 viewers na ito sa pagkaroon. Mga kaibigan ko. Aog sa libang tipaminawan sa laing mga FM stations nga sa nakukaw ang program Pinagpala Musika o di usab sa Bohol o sa kamay munta kanyang tanan diha kung announce kahapon nga itugot sa Diyos. Diha ta sa Bohol karong bulan. Hopefully next week so on, humans itong meeting sa mga functionaries sa kaibigan sa Talakag, pit sa 11. Then, sa kaitag barko, anang gabi, padulong diya sa Bohol. Aron bisitahon ang ato mga listeners sa program Pinagpala Musika diya sa Bohol nga ng Andoy pod. Tataw na punta ng Andoy nga magabisita diya. Dagan ka pang Andoy, nagpaabot ka nato sa pagbisita diya. O sa matuyo igsoon mo ang papangita ko laing partner stations aron pakusgan ang programang Pinagpala Musika diya sa Bohol, mga kaibigan ko. Si Lire sa Tin Smith, salamat sa pag-share. O Eva Buntilaw Ortilano, salamat kay Igan. O kang Jing Didatukan, thank you for sharing.

0: Amen. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Glory to God. May buntag ug maayong paminaw diha kanimo kaibigang Maria Cristina Ayuban Sistina. Good morning. Aba ni Brad Tony ug kanyang tanan diha sa Davao City. Mausap diha kang Mama Munit sa Kidapawan. Kanyang tanan diha sa Kidapawan nga tumong tigpaminawan may buntag. Naminaw sa tong Facebook Live o bisan pa sa tong partner station diha sa Radyo Bandera Kidapawan.
1: Sa pagsubok sa buhay ko.
0: Kamusta sa tong signal diha sa Radyo Bandera Kidapawan.
1: Lumalago.
0: 96.7. Kung in kaso din ikaw madungog, kanang i-check yung pag-ayo yung radyo ah. I-check yung pag-ayo.
1: Natutunan kong
0: kaya kahapon na mag-iapoy nag-text na ito kahapon nga loud and clear pero naapoy nag-text pa. So di na lagi madungog ang Radyo Bandera. Kidapawan. Akong nakita ang nag-comment igsoon, gani akong gi-picturean. Pakicheck lang sa radyo, igan kay na may nag-comment po kahapon nga loud and clear man ang radyo kaibigan. Nakita rin ako kini nga comment. Ako ganing gi-picturean igsoon.
1: Ang tulong mo.
0: Gabi murag late ni siya ni tan-aw sa tong live kahapon. I mean, nag-comment sa tong live kay matumay maing gabi ipasudan nga dili nakamadunguga sa imong programa diri sa Kidapawan. Sa atong live ni kahapon igsoon siya nag-comment. Pero gabi niya gitan-aw kay siya nabuntag wa siya kadunguga. Arlene Canonigo, may butang igan Arlene. Namay nag-text good kahapon ni Arlene nga loud and clear ang Radyo Bandera Kidapawan 96.7. So paki-check lang sa radyo ha, paki-check lang.
1: Sa tagumpay na dulot.
0: Raquel Gomez, may buntag og Edita Salazar. Sa live rami naminaw kalitraman og kapalong akong radyo gani alas 3. Nagtiog man unta ni ang Christian music ko, Christian music. Pagka 4 na palong man. Ikani sa bye-bye Ono, Bislig City, igani dito sa Lazar. Nakalito ka brand out dito sa radio, barangay radio, diya sa Bislig City, igana, edita. At salamat sa Diyos nga makapaminaw gihapon ka diya sa atong Facebook Live.
1: Sa sarili ko ito ay
0: igan Susan Sintaon, Oga Maritso Mangkawan. Abis ang pagka nga kaibigan na Marlene Abratiguin og Alma Bacarisas. Kaibigan Darwin og kaibigan Joy. Diha sa wagi makita ni Iga na Darwin kahapon kay tuwa sementeryo. Dito sa Barangay Busdi, Malaybalay, diha sa Upper Pulangi. At mabuti ko mga functionaries ni magtiayon. Kaibigan Darwin og Igan Joy, salamat kayo. Og nagpasalamat ko sa Diyos kagayunan nga nakabisita ko sa atong kaibigan dito sa Barangay Busdi, Malaybalay City. Medyo layo igsoon. Katapusang barangay sa Malaybalay City and then after ana, Bulunay na dayon nga sakop sa Impasugong. Pero naas-taas nga bahin o niya na idalan diya padulong sa Agusan. So medyo layo na. Apan salamat sa Diyos ka nakabisita ta kahapon dito. Atong oras karon 31 minutos makalipas alas 5 at tangi ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko.

Kay mabutang adlaw ako magaingon sa akong kagalingon. Wala na ko malipay sa akong kinabuhi. Mga samtang wa pa ka na may tabuigson, may ingon din he. Hinumdumi ang imong mabubuhat samtang batanon ka pa. Kay dili na ng panahon igsoon, batanon ka o mapabilin tang batanon. O dili na ng panahon, ligon pa ang ato mga tuhod. O hayag pa ang ato mga mata. Mausap kining rason nga numisulti sa versikulo 6. Busa, therefore, imdumi ang Diyos sa dili ka pa mamatay. So mas specific nga igsoon, giingon hinumdumi samtang batanon ka pa pagabot versikulo 6. Hinumdumi ang Ginoo ang Diyos sa dili ka pa mamatay. Igsoon ato kayong sabton ang kinabuhi adunay katapusan. Many times akong gina-emphasize pag-ayo na din eh. Dili tanang panahon igsoon magpabilin tabuhin ng kalibutan. Although kay mong tanahon din eh, ang tao matay sa diya nga tiguang na siya. Pero di mangkot angon ana ang tanan. Pero kung taas na kita digsoon para kanako, then matupasuban murag na sa gitawag nga sunset. Kanang dili sunrise kundi sunset, patago ng adlaw. Ugdan ka na to igsoon, anaa sa maong states. Nakatanaw ko sa kawali sa Facebook ako nakita. Ilanan ko no sa taong hapit na. Di na ako isulti kung saan ang hapit na. Basta hapit na. Ingon niya. Naimuot ko siyang wali pero niya. Usa sa mga ilanan, ingon niya. Kung sige na kuno ka panghaplas. Kano magsige ka na panghaplas ba? Ingon niya, ilanan na ang hapit ka na. May lag-aroma yung mga haplas, no? Basta magsige ka na panghaplas, matod pa niya, hapit ka na. Ikaduwa, ngayang gisulti. Kano magsige ka nagpangihi, hapit ka na. Kapila man ka mangi isa sa gabi. Mauni akong, actually, makaingon ko, siguro ako, hapit na po. Kay sa gabi, mangi man ko, kadua, katulo. Mauna ko na ako sa Davao, igsoon, namatay gamayang balay dito sa Davao, na dua kwarto sa taas. Prosukad nga na ako sa Davao, wagi ko katulog dito sa taas, kaya wag may CR sa taas, targi ko sa sala magtulog, kay at least dool sa CR. Kaya manghihimang ko. So maingon mo nga, ah, Pastor, hapit na dahi ka. Ilanan sa mga tao nga hapit na, magsigig pangihi. Aluli man ginamaw ang pinakasumbanan, kay matud pa, ang kamatayon wa may pili sa edad magigsoonan. Pero ang punto na to din eh, samtang aduna pay panahon makigsuonan, ayain taon kalimti ang Diyos, kung dili alagari ang Diyos sinoon. Kaya doon mo sa kungwali ka na ito, nga nagaingon, adunay mga taong dili mahilangit. Dili tungod sa dautan nga butang lang gibuhat apan tungod sa mga ayong butang. Apasto na ay may, dili may langit tungod sa mga ayong butang ilang gibuhat. Na ah. Unsa din yung mga maayong butang gibuhat sa tao nga di na noon siya malangit. Mamuna igsoon to atong giwali ka niya ito may tungod sa katapusang adlaw sa pagbalik sa anak sa Diyos nga makita sa libro sa Lucas nga gikuparara sa panahon ni Lot o panahon ni Noah. Unsa day gipanghisgutan diya sa libro sa Lucas igsoon nga gibuhat sa panahon ni Lot o panahon ni Noah nga matubad diya ang mga tao nagkaon.

Nagtulog, amin nagkaon, nag-inom, nagpatindog og balay, namaligya, nagtanom, uban ang minyo. These are, ingunan ko, mga legitimate nga butang, di ni dautan, mga maayon yung tanan. Pero ang punto mo ko dia igsoon, tungod sa maayong butang ng ibuhat, wa na sila panahon para sa Dios. Nabisi na sila panginabuyan, nabisi na og tanom, nabisi sa uma, nabisi sa negosyo, nabisi og pangitag pagkaon. Nabisi og pahimo og nindot nga balay, di dautan ko mahimot ang nindot nga balay, magkaibay magigsoonan. Nabisi og tigom og bahandi ning kalibutan, di na dautan. Importante magkanang bahandi. Porti man isama sa kisulti ni Jesus din eh, ang kinabuhi pagbantay ka mo sa tanang matang sa paghakog. Kay ang tinuod nga pagkinabuhi, tamay, ang tinuod nga pagkinabuhi, dili diya sa kadaghan sa itong kabtangan. Although dili dautan ko daga kabtangan, pero igsoon, sabto na to pag-ayo, ang tinuod nga pagkinabuhi, dili nagagad sa daghang kabtangan. Kay bisa gamay ni Ana, wag itay mabitbit sa adlaw sa tong kamatayon, kaibigan ko. Wag yun. Malipay lang ko sa mga tao nga gipanalanginan sa Dios og daghang mga bandi. Pero kamatay nila yung zombie sa gamay, wag itay mabitbit ani. Mga nga nakampo ko. Nakunta no, na ay mga philanthropist. May kutang philanthropist ka na mga dato kay mga tao. Makakita sila sa grupo sa kaibigan. O bisag unsang bulaton sa Dios o niya. Knowing nga wa may dala, sa di pa sila mubiya, ila nang ihatag. Nakindom ko yung suon katong una na kong sakyanan, katong Hilux. Napuyo pa ko diya sa nasuli sa Summer Institute of Linguistics. Gitagaan ta sa para sa ministry igsoon og Hilux, katong Hilux nga puti. Abi mo kaysa donor ana. Usa ka tawo nga sawa pa siya mamatay, wa man siya laing kabinlan. Yang gihatag sa ministry mo nang among gipalit og sakyanan sa among grupo kaniadto. Kita among grupo namo nga light team, light ministry. Kaingon niya, unsa man ako ning kwarta? Mamatay naman ko. Ako na lang yung ibilin para sa ministry. Di ako nagsugod sa grupo sa kaibigan. Akong gigamit among sakyanan. Adtog ka barangayan pag-organize sa grupo sa kaibigan. Tungod sa mga donisyon. Kaya nasabtan man po niya, unsa man ako ng kwarta mamatay ko, wa na may di magkinako na mabit-bit. O ako pag-ampo nga unta na isusama ni Ana nga muhatag sa bisag unsang ministry na tisari sa ministry nato o bisang pas o bang ministry nga asa matud-anong nga muhat o apil ni Ana ang grupo sa kaibigan. Mabita itong ibuhat ang kaibigan nga foundation tungod kayo nga kubas hindi ay naigamito ng Diyos nga mutabang nato. Kaya kung pangandoy nga ang kaibigan di lamang mutabang kung anay mamatyan kung dili kung adunay mahospital. Kay lisod, abin mo ko magkasakita sa mutgitang magkapubre. So, ingon ako, dako kong pangandoy ko na yung hospital, mutabang ta. Pero itong tabang dili, kuwaon sa membro. Kay kung kuwaon pa sa membro, igsoon, sultian ta mo. Sa kadagang nagsakit, bisa ginagmay lang atong ihatag lisod, gikay na ito na isustin magigsoonan. Lisod kayo, kung daggan ang magsakit. Muna sa grupo sa kaibigan, wa tumapil sa programa ang pagtabang kay basin ng ganyang gobyerno maglisod magaling tabang kaibigan ko. Pero pasabot igsoon nga di ka mo tabang kung anay magsakit, mabita diri sa among purok, malipay ka sa among purok. Pag naay magsakit din sa amo, basta na yung hospital, ang among purok official, maglibot, magdala og papel, house to house, mga yung donisyon, og nalipay ka ay ko, 20, 50, 100, 200, 500, ihatag sa among mga tagapurok din nindot nga buhat igsoon. Rakong punto lang gid kung ato ng mong obligasyon sa matag membro, dili gyud tanan makasustain ni Ana. Pero malipay lang ko kung naay programa sama ni Ana igsoon nga makatabang sa mga hospital. Na kung punto igsoon mao kini, di daw tan magtigom tagbahandi pero matud pa dinhi. Ang tinuod nga pagkinabuhi dili nagagad sa kadaghan sa atong kabtangan.
Kay timani igsoon hinumdumi, matupad sa di ka pa mamatay. Unya kimong tanawon din ni igsoon, nagiskot kini na ikalabutan diya sa Psalms 100, Psalms 90, ang gidat sa tao si Tintara, kumaglawas o tsinta. Promatod pa igsoon sa survey, in general, ang edad sa tao mamatay karong panahon sa lalaki, 64, mamatay na. Kung imong tanaw ng statistics, diya matagda mamatay, tama na 64 ang tao. Kung mabay kuno 66, mas taas o 2 katuig ang babae. Akong punto igsoon, mabutang adlaw, lagsik takaron, patuyas ang kinabuhi, laag dito, laag dini, trabaho dini, trabaho dito, way panahon para sa Dios. Nalimta nato ang Ginoo nga mao'y pinakaimportante sa tanan. Pero matod pa din hidumdumi siya sa dili pa mahimong ngit-ngit alang kanimo ang kahayag sa adlaw. Lasuti igsoabot ang adlaw nga naphalap na imong mga mata. Samtang ni pamawat ang adlaw, muhalap ang imong pananaw, hinumdumi ayaw kalimti ang Dios. Muabot ang adlaw ang imong mga bukton, mangurog o ang imong mga tiil, mga luya. So ang punto diri ayaw in taon, kalimti ang Dios, samtang ligon pa ang imo mga tiil o imo mga bukton. Kaya butang adlaw igsoon ang imo mga bukton, mangurog o imo mga tiil, mga luya. O yan na pa, yung dumi ang Ginoo, samtang kumplito pa imong ngipon. Kaya ang imo mga ngipon, dili makausap. No, mabutang adlaw imong ngipon, dili na makausap. Tungod kay pipila na lang kinikabuok. O yung imo mata halap na. Mabita na igsoon akong problema kay usay nga akong paglito mga pulong igsoon usay dili kay masabtan tungod kay kulang naman kong ngipon. O niya, pataod ko o kanang pustiso. Ang problema kay di ko kalito isakto og pulong na pod kay wa ko maanad. Nigasto ko 18,000 igsoon. Para lang yun nga makapataod o gapustiso. Pero asa kong pustiso, to asa kong riff. Kay di ko naanad o gagamit. Lahi kayo. Ingon sa doktor, paso practice ang sultingan na kay pustiso. Naku, okay na do, kung di ko magwali kada adlaw, pero kada adlaw tayo halos magwali. Naku, siguro bakasyon ko, usa ka bulan, magsikip ko istorya nga, wa sa microphone para maanad ko. Wala ko gamita. Hangtod nagpa-taod ko og laing katong medyo semi-permanent igsoon pero perting mahala. Murag pilar ni kangipon, tulo. Pero perting mahala. Yan na pa'y pila ka bakante. Manang gisulti igsoon, mabot ang adlaw, pipila na lang at tumanghipon. Og maglisod at ag-usap. Napa? Mabot ang adlaw ng imong dalunggan dili nagkaayo makadungog so may imong bulbungol mawitan ingon nila kung taas at edad ingon nila nga baho-baho na bungaw-bungaw na bungaw na but-pasabot ka nadali na malimot unya bungol-bungol na o tulo ka bi na ba ikaupat marag napatay ikaupat ayaw at naigso mabot ang adlaw nga na kanay tulo upat gabi kanang baho-baho na, bungaw na, unya, unsa pa? Bungol-bungol na. Yan niya pa. Mabot ang adlaw igsoon ang imong buhok maputi na. Maputi na ang buhok sa imong ulo. Unya, mag-aginod ka na. Mag-aginod ka na. Hangto butang adlaw, walay pulos ang kinabuhi mayong kanaway pulos ang kinang mangandoy ng kagkamatayon mga kaibang magigsoonan. Naya kong ikong igsoon sa magigsoonan, igsoon ka na. Abinin mo usa sa mga rason nga nung naay adlaw ang ipapahulay, naay adlaw sa pagsimba, para makapahulay po ta. Dili pwede nga tanang panahon, trabaho na lang ta. Pahulay. Kay ang lawas ni sinyo kinala magpahulay. O ang tinood medyo guilty ko ani pero at least kung adlaw Domingo wa taga-trabaho.
atis magkapahulay ta. Kaso lang sa pastor, amon ay pinakabising adlaw sa pastor. Atis nalipid ang pukong halos din ako nagawali sa simbahan. Kay gawali man ko sa radyo, na ako'y kaubang pastor din nga maugitig wali. Kaya atis magkapahulay po ko. Kaya ko atay pula igsoon, atong ipasanong lawas mo tangadlaw igsoon, magkasakit ang to maglubog ta. Igsoon, timani. Lisod ko mabutang adlaw nga maglubog ta. Timani, lisod ko maglubog ta, magantos ta, igsoon. Kay dagang ko nabawaan igsoon nga nagantos ng lubog sa pila katuig, o niya gawas na luoy pod ang magatiman ka na to. Mga ko pagampog ino, kung mabutang adlaw yung buong kuwaon, ayan na yung taong ko palubog ino. Una, di ko gusto magantos ka to, di ko gusto magantos ang akong pamilya sa pagatiman ka na ko. Looy, oy. Kanang gatiman binimo sa yon, lisod. Labi na kung bidridin ka na. Bidridin na ta, kanang ultimo pagbawas na to, ang magatiman na to, lisod, oy. Ang ato mga anak, anda mo na matiman, pero usay, pamilyado na sila, oy, lisod. O kinsabag ka, ang magatiman ka mo, ikson, lisod, magatiman sa taong, bidridin na, busa samtang lagsik pa ta. Ayaw patuyang. So di lamang sa espirituanon apan bisan pa sa physical nga espiritu sa kinabuhi, tagaig panahon ng Diyos pahulay, simba. Kaya di simba, so mahimutang malipayon, o yung malipayon, so mahimutang layo sa balatian o sakit. Mga samtang di panabot ang adlaw, versikulo 6, busa inundumi ang Diyos sa dili ka pamamatay. Nakarato igsoon, huay panahon para sa Diyos. Patuyang ta sa tanang bisyo sa kalibutan. Patuyang ta sa kailayan. Uban, why bisyo, pero patuyang lang yapon sa kailayan. Naumingon, igsoon, ang pagsimba makaluwas sa tao, pero akong punto, igsoon, tagaig panahon ng Diyos. Tagaig panahon ng Diyos. Pahulay. Usay lang sa ato, panahon sa adlang Domingo, ting simba nato, dagang tagbation sa tong lawas. Muna usay. Ano man, tungod kay lagi sa tanang adlaw, wa magitay panahon. Sige lang kitag trabaho, trabaho. Onya, mubalik ang imong lawas sa yuta nga gigikanan ni ini o ang imong espiritu mubalik sa Dios nga naghatag ni ini. So tigson at tanay katapusan, mabot ang adlaw dumubiha taning kalibutan. Onya, verse 12, anak, pagbantay ni ining usa ka butang. Pagbantay ta. Onya, panapos, versikulo 13. Isi panapos ni ining tanan mong nadungog, mao kini ang ako ikasulti. Tahura ang Diyos, og tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang katungdanan sa matag tao. Natay, dapat buhaton. Labi na kaya mabutang adlaw sa paghukom. Verse 14, hukman sa Diyos ang tanan natong mga binuhatan. Ang kamatayon o sa karelidad ang kinabuhi no bura. Bulahan kung niabot ka o taas nga edad. Pero di tanan ingon ana. Pero bisag unsa kataas ang atong edad, nagyoy katapusan. Akong giingon igsoon sa milabayin na kung apagtingog din ingon ako. Ang kinabuhi sa tao, anak na kataas. Kung tinaaw mo sa Facebook Live, nubuorang akong buhatang action din. Nubuorang ang kinabuhi sa tao. Nubuorang. Pero diya na ito, gifokusan, kininubu, nga bahin sa kinabuhi. Nubuorang. Kung baga isa na kadangaw, anak ang kinabuhi sa tao, nubuorang. Pero diya ito, nakafokus, ani nubu. Watong itanawan, itanaw kining way katapusang eternidad. Kanaluyo sa atong kamatayon, ng kinabuhi. Diri tanaghain og taas, I mean, mga pagtagadigsoon na bisita aning kinabuhi sa kalibutan nga mubura. Wa tatag panahon aning walay katapusang eternidad. Actually, kung eternidad, wa ginakatapusan. Walay katapusang kinabuhi. Wa ginatunigi pangandaman. Kaibigan ko. Nubuura, wa pagkita may balo kung hangtod kanusa o hangtod taman. Mayroon ka batanon ka pa, ah, dugay pa da ko, dugay pa ko, ani, kabatanon pa ko, ikson, ay kumpiyansa. Kaya bisag batanon ka, diri pong garantiya.
unun sa kataas ni mong kinabuhi. Kaya dagan tayo bawang igsoon in taon, batanon pa, ni paano na po da. Igsoon, ako ni naot nga ang balaampulong sa Diyos nga atong gipamalandungan karon. Naghatag ka na to dugang painomdom. Ay in taon kalimti ang Diyos. Latusulti, samtang buhi ka pa, samtang napakagayunan, alagari ang Ginoo. Tumana siya, tahura siya. Tahura ang Diyos o tumana ang iyang mga sugo. Kaya maukini ang atong katungdanan o responsibilidad, isip mga katawhan sa Diyos, makikisunan ang makibigan. Dalay ko ng Ginoo. Atangi ang atong mga pag-ampo, makibigan, makikisunan. O ga, salamat sa Diyos yung balaampulo nga atong dungog karon.

0: Ako na hinaw tigsoon na malandong ka sa mong mensahe sa awit o sa balaang pulong sa Diyos yung mga dungog karon. Good morning, Pastor Dan. Nanindog ang akong balahibo, Pastor Dan, sa ilanan nga hapit na mamatay. Apan dili gayud kabalibaran ang kamatayon. Murag hapit na ko, Pastor. Parehas ta. Hapit na pod. Pero ito digsoon, ang tananas kamot sa Diyos. Ato pag-ampo nga lugwayan pa sa Diyos atong kinabuhi. Mga kaibigan, magigsoonan.
1: Magapuyo ka.
0: Kay tinuod ang kamatayon wa mag-agad o gidad. May punta ka nimo di alagad nerds layawon. Salamat. Ang importante no, nga nangalaga ta sa Diyos. Balagun sa kamubo o katas ang kinamiportante na atas kamot sa Diyos o nangalagad nga to kaniya. Mauginay, pinakaportante kaibigan ko. Kanang samtang gui paganita. Kanunay gitang nainomdom sa Diyos o nangalagad nga to kaniya. O guban siyang grasya, makatuman kita nga to kaniya. Di mangit perfecto ang tao. So salamat sa grasya sa Diyos, makikso makibigan.

0: morning, Pastor Dan. Nindot kaayo ang pulong sa Diyos karon, Pastor, from Normilita.
1: Ginodawata ko.
0: Mias. Glory to God.
1: Ginodawata ko.
0: Good morning, Pastor Dan. Watching from Bagong Silang, Maramag. God is good all the time from Lyra Hambri, Bagaris, Villar.
1: Ko kanimo nangandoy sa
0: pagkataom sa awitig soon.

Praise God, pasudan, bless God ko sa kanami isang verses nga imong giwali. Ginabasa ko man ang akong English Bible. Worship God while bata pa. May mga time pa ta. From Evelina Marquez of Esperanza Sultan Kudarata. Maayong buntag, pasudan. Salamat sa matawang mga pulong sa Diyos nga imong giwali, pasudan. Amen, God. Matutpan ni Igan Tito Loriga of Loriga.

0: Nawata ako, ginodawata ako. Pasudan, loud and clear, og sayo, gawk up ang bandira kidapawan, Philly ni. Salamat ikan, Philly, ha. Salamat igayo sa feedback.
1: Nangandoy sa presensya mo.
0: Nanay Bibing, obnyo, Corilla, may buntag ka ni mo, Nanay Bibing.

I panów. Ni panaw kini mga kaibigan sa edad nga 65. Mauni akong gibisitahan na kahapon dito sa Barangay Busde, Malaybalay City. Nakaundang kini siya, apan salamat sa Diyos ni balik siya ni adto nga 2020. Uguman sa unong katuig, gikan siya pagbalik. Ni paulay na kini. Kalit niya kamatayon kay naragibati sa lawas gidala sa ospital. Wagan ni abtan og 24 oras ni paulay na siya. O kini taga Busde, Malaybalay City. Ang pangalan niya kay si kaibigang Venus Sawinay. O sa ni siya ka padli di pamilya, o sa ka lalaki, no? O sa kamahan. Venus Sawinay. Napuyo po ni sa Kisanday. Pero taga Busde, Malaybalay City, dito ni nakahaya at ni katuan gabi o kahapon. Osbon ko, Venus Sawinay. Ikaduwa nga atong ipanawagan at tabangan para karong si Manama kaibigan. Nagidad kini oga 76. Namembro kini sa kaibigan sulod sa 11 ka tuig ug 11 ka bulan. So halos magdusin ni siya ka tuig nga nagtabang. Nipanaw kini gumikan sa heart attack. O kini tagapatag ala ni Blantapan. Bertoldo Galoa. Bertoldo Galoa. Ala ni Blantapan. Bertoldo Galoa. Ikatulo, o katapusan ato ipanawagan para karong adlaw o atong tabangan karong semana. Nagidad kini og 66, mga kaibigan ko. So puro senior ning atong ipanawagan karon 66. Nipanaw kini gumikan sa problema sa kidney. Apan nakatabang kini sulod sa 8 ka tuig, mga kaibigan. O kini taga lampanusan kalilangan. Usbon ko lampanusan kalilangan. Nunoy Diyos. Hopefully makabisita ko. Sa di pa ni Ilubong. Ang pangalan niya Nancy. O Nancy. Nancy Diyoso. Sabon ko Nancy Diyoso. Lampanusan kalilangan. Nancy ah, Nancy. Diyoso. Lampanusan kalilangan. Nasa Prokonse, mga kaibigan. Diya sa Barangay Lampunasan, Lampunasan Kalilangan. May aga taga Lampanusan, diya sa Kalilangan. Hopefully, makabisita ko diya. Tulo ka buo kang atong ipanawagan. Sulti tulo ka 5. Okay, tulo ka 5, igsoon. Dakot na kainin ng atong ikatabang. Kay so far, ang atong natabang makisuunan. Ani ato sa 5 nga gihatag ninyo. Namagid tayo report ani. Pero ato natabang igsoon ni abot na og kapin mga konisya. Mga 2.6 million ang atong hatag aning ni panaw na itong 85 ka mga membro. So 5 lang pro dako ni oga ato matigom. Kanya atong ipangayo nga 5 igsoon, igo-igo ragi po ni nga atong itabang sa mga tao. Nga kansang minas kita buhay ni panaw. Igo-igo ragi yun. Kung na may sobra, gamay ra kaayo. Para sa itong operation expenses o gamay pundo, para kung naay mo panaw, insigida makatabang dahin ta, nga di pata manawagan. And glory to God, wa pagay metabo nga kung naay mamatay na itong membro, wa pamitabo ingon nga igan, balik lang igan ha, balik lang kay wa patay kwarta, manawagan pata, wa pa na metabo. Kay na man tay kwarta nga atong giampingan nga nasa bangko. Lagi ka na po ninyo. Nga mga membro, diingi ka na ako, agi ka ninyo. Igor na to ni gi-facilitate o atong giampingan
Kay balo ko igsuon kini nga kwarta. Kwarta sa mga pobring ilang gipinang kamutan nga makatabang sila. Pwede ta mutunol sa pamilya og mas dako, usbon ko mas dako kaysa atong ginahatag sa lista mangudiri. Apil lang atong ibayad sa funeraria. Ang nindot lang kay atong funeraria, barato ra kayo. Pero nindot na kayo nga serbisyo, nindot na nga sudlanan. 50,000, 45,000, halos no mga equip atong ipanghatag. O niya tabang sa membro ani, panitang kahapon, nindot kay iyang sudlanan. Nakadawat pa sila gas nga 28,000. Ang natabang adto mga 4,000 pa ang natabang adtong ni Panaw ang atong gibisitahan kahapon. Ano man kay siku-singko ra man? Siku-singko ra. So mga 4,000 ra. Dilibugat. So pwede na to ipadako ang atong tabang panalitan kung 50 at yung moong 150. Pwede na. Pero i-times 3 po na ko ang atong pangayoon nga 5. So kung 60, o kung 12 ka-5 akong pangayoon, imuon akong mga 36 ka-5, which is bugat na pod kaninyo. Mga dili, tanang namatay, mangayot ag 5, kung dili tululang ka-5 matadubinggo atong pangayoon. Kining akong ipang-mention nga pangalan, they only represent sa mga ubang pangnipanaw ng atong tabangan. Mga gandang salamat sa inyong padayong pagtabang, mga pinangga na kong mga collectors nga bisag piso, wag yoy ilaan eh. Pero naripay kayo ko, nga naa sila sa opisina aron pagatod sa mga hinabang. Dili maging perpekto ang atong grupo. Hindi magperfecto ang atong ubang mga collectors. Kaya na may pipilangan na tayo problema. Pero pipila lang ha. Pero atong yung paningimutan by God's grace nga padayon to i-plaster ang tanan. O niya atong gina-address kung ang sa may mga problema. Ang tanan, ana sa computer. Atong yung bawaan kung kinsa atong membro nga wak makatag. Pag magbisita mo sa opisina, inyo makita dito ang atong pagka-organize pag-ayo. Rason na abot kita o gatrisi katuig kanatungod sa grasya o tabang sa Diyos usap. Busa kayong tanan, mga collectors, coordinators, dagang salamat apil atong mga federation officers, salamat yung tanan. Sa mga nipana atong membro, gapaning kamot ko atong bisitahan pero abot sa punto nga di ginako kaya at tuwan ang tanan gumikan sa kadaghan. Pero at least, huwag tayo paulay, sige taglakaw. Aron bisitahan ang ato mga kaubanan nga nagbako na gila kumikat sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Atong oras karon 31 minutos makalipas sa 5, mag-ampo ta mga kaibigan. Langit nung Ama, dagang salamat o Diyos, una sa tanan, sa imong balaang pulong, imong gipabot kani kanamo. Una, dagang salamat sa gasa sa kinabuhi, ng imong gihatag kani kanamo. Ako pag-ampo lamang Ginoo, isip imong pagpayundom kanamo. Nga mo gayong ilhon kanunay, ngang kinabuhi, ng imong gihatag kanamo, mubo ra. Anytime pwede ni imong bawion kay imong ramang kinang ipahulam. Salamat lang nga hangtod karon buhi pa kami. Buhi aron padayon kami mag-alagad kanimo. Ako pag-ampo lamang o Diyos, tabangi ang matagusa ka namo. Nga samtang lagsik pa kami. Samtang makadungog pa kami. Samtang maayo pa mong lawas. Dili ka namo kalimtan. Hinon, amo kang alagaran. Abot ang adlaw nga puno na lang sa mga pagmahay o makaingon kami wasted years daghan sa mga tuig ug adlaw nga among gisayang. Abot ang adlaw nga mangandoy kami nga mulakaw aron sa pagsangyaw pero usay makaingon kami nga ulay ng tanan kay luya na among mga lawas. Hanap na ang mga mata
o galos dili na kami makadungog. Lord, tabangi ang matag sa kanamo nga samtang dili pa na maabot ang maong adlaw. Amo kang alagaran. Uban sa mong grasya, amo kang tumanan. Kay mao ka na ang imong gipahundom ka na mo, kay butang adlaw, adlaw sa paghukom. Salamat Ginoo sa tanan, nga akong kauban matagbuntag sa purong pinagpala mo sika. Salamat sa pribiliyo nga imo kaming gigamit o gipili. Although wagi mi angay kapasigarbo, gawas lamang kanimo o sa imong cross sa Kalbaryo. O karon akong gitugyan kanimo ang tanan. Daghan ang nagbangutan. Di lamang sa grupo sa kaibigan. Apan sa tanan na nagbako, naghilak, gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Uban ani, anak. Daghan na bakong ginikanan. Igsoon, pamilya. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, God. Ligona ang tanan nga nagbako, gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. O gupaya ang ilang magulanong kasing-kasing. O tabangi silang ilang malagpasan ang kaminga o kasakit ng ilang gihambing sa pangalan ni Kristo Jesus. O sa uban Ginoo nga gipangbati usab sa lawas ako pag-ampo, Lord. Ipreserbar lang kinabuhi, ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kaayuan. Ikaw ang doktor sa mga doktor na kanimo walay imposible. And right now, in the name of Jesus of Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, akong gibadlong ang espiritu sa basakit o baratian nga nasa lawas sa tao. O ihatag ka namo o Diyos ang kalagsik sa lawas o ang kusog nga among gikinalan. Salamat Ginoo karon adlang Domingo. Ihatag ka namong kadaugan, labi na sa tanan nga adlang Domingo may adlaw sa ilang panimbahon. Nga dili kami padala sa kaluya sa lawas. Inoon, muanto kami simbahan nga excited, excited nga musimba kanimo. Balagpag mo sakripisyo kami pang fuel sa mamotor o sa kanan, pamasahe o duwan mo baklay. Ay importante. Makahimo kami siniusang panagsimba o pagdayag kanimo. O di na mo ikasayang among magasto. Kaya kung nagtuo, mas pilo-pilo pang imong ibalik ni ana. Tabangi ang imong mga alagad, kaabag, pare, pastor. Tanan! Nga namuwa to Diyos diya, kanimo ko pag-ampo, Lord. Ihatag ko sa umuwi kinanglan. O labaw sa tanan, langit nung kaalam o nga pagdiyog man na ka namo. Gamita kami, O Diyos. Alang si mong kamayaan. Bantay kami karong adlaw, ilikais ng matang sa kadautan. O patayin ka magatagbo sa umuwi kinanglan. Salamat, Lord. Ugma adlang Lunes, dagan sa mga eskulahan, labi na sa college nga ugma ang unang adlaw. Tabangi ang matagusa kanila. Estudyante, matagbo ilang gikinanglan. Banan ni mga first year student. Bagong environment, ako pag-ampo, Lord, silang pagsugod sa pag-eskwila. Patunan nila ang kadlok niya kanimo. Og tabangi sila gihay sila. Amang malampuson sila. Labi na giyod sa ilang pagsugod sa eskwila ngadto sa kolehiyo. Og suban pa mga estudyante gidos, ako pag-ampo pa rin ka magatabang o magatagbo sa ngikinanglan. Salamat o Diyos. Kanimo among ginabalik ang tanang dungog ng himaya. Og salamat Ginoo sa mga sponsor sa programang Pinagpala Musika. I declare more blessings, protections, provisions mana kanilang tanan. Panalangin ni ang ilang mga sources ng income. Good health mana kanila with the whole family. O bisan pa ka namong tanan kunyo. Salamat o Diyos. Kanimo kita mong gitugyan, ipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginumaluluwas. Amen.
amen. Oh, amen.

Correct, 3 minutos mga lipas alas 5, bakod na mga kaibigan. Mangandam tag sayo para dili ta malito gatog simbahan. Gawas adtong sayo pa kay nanimba ganiya, na iban simba kadlawon ang ginong Dios magaban kaninyo. O kala kayo yung kong biyaan, di mo makatiwas, importante nga di mo malit sa simbahan. O katong uban, nga di makasimba, uban ninyo ko iksoon, aning nabiling mga minutos sa atong programang Pinagpala Musika. Nang salamat di kayo, kabigang Tina Bautista of Davao City, ikan Tina, salamat di kayo. Nakukig na tabang imong contribution para sa ministry o para sa programang Pinagpala Musika. Ikan Tina Bautista Ayuban of Davao City. Mausap sa lamay ang litsumanok, ang sibog litsumanok, igandiding, salamat kay igandiding. Sibog litsumanok, salamat kayo. No one... Tulo ka litsunan diya sa Wao, naiusa diya sa Banisilan, usa sa Lawagan, Quezon, dua diya sa Kalilangan, Bukidnon. By the way, Kalilangan na, basi umagabantay kapon, ang atong meeting supposedly unyang hapon, gimove na to sunod Domingo. Pizza Noybe, aning bulan sa August. So, gimove na to sa Domingo, ala una sa hapon. So, what time meeting unya kalilangan sa itong mga functionaries, atong gimove ogma. I mean, atong gimove nga to Pizza Noybe. Andin talakag ng mga functionaries atong meeting karong Pizza 11. Adlang Martes na siya, diya sa Tikalaan. Atong

Salamat kay na Naiperle Istorel sa imong atabang para sa blotong sa Diyos na Naiperle. Kanunay ka mag-amping halong nanay. Hindi na mag-subo-subo, dira. Be happy. Bisan wala na si tatay. Exxon, ayon na yung talikod sa Diyos, ayag undang pangalagad kaniya. Maning kanta, I have decided to follow Jesus. Salamat di kayo, kabigan Nelson, Ana Bibing Dolo, diha sa Phile Bayugan City, Dolo or Dolio. No salamat, bisan tuod nga wagid nako ni sila personal nga mahimamat o mailhan. Pero salamat nga consistent sila kapadala para sa tabang sa baloton sa Diyos. Salamat, Igan Nelson, Igan Bibing Diaz sa Phile Bayugan City. Mga bagongon family, diha sa Lagunglong, salamat igayo. Og mausap diha kang Igan Hilin Paria sa Bislig. Nanay Bibi Mopas, mga Longino family. Ate Ruth, kagawad. Longin usap diya sa Marlica, Bislig, dagang salamat igayo. Danny Magnusara, salamat igayo. Kanyang tanang kasuporta nato, dagang salamat. Bisa pa diya sa Macorvira family sa Prosperidad. Egan Roslin, salamat igayo. Dalay ko ng Diyos. No turning back. Ang atong VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula may ato pinakamin sponsor o ang atong Haplas ng Aroma Herbal Oil. Kung nang Haplas mo ang aroma, wapas mo tigsoon, hapit na taha. Katugan niya ang mga atong wali ka na igsoon. Ato lang itong nadungog sa usaka wali, sa usaka pastor. No turning back. Pero sa'yo na po'y kamatura, no? Basta mga plus na ganita. Buti pa sa mga plus na. Magiging pang plus yung zone ng mabataan noon.

celebration sa sa eskwelahan sa Nutrition Month. Murag na collapse niya, murag na bundak ang ulo sa simento. Inungdan siya ang hinaling kamatayon. Ako pag-ampo man na sa pamilya, sa atong kaibigan diya sa San Isidro. Amping may ikan, amping ta mga igana, o patayin ta maginampuan ay mga driver, amping mo. Kaya dagang kayo mga vehicular accidents. Katong nabalita igsoon nga disgrasya diya sa Maramag. Nabalita pa to nga tulo ang patay. Actually, upat na ang patay adto sa atong nabawaan kay katong usa. Ang usa na matay igsoon ang tagiamin sa sakyanan ang bana. Oga, human sa muraga, duwa kaadlaw ang ina pong asawa maoy ni panaw na pud. Nakauban na pud niya nga pasayro. Plus adtong bata o ang amahan nga nasakay sa motor nga nabanggaan. So, upat ang patay adto. So, amping ta, may kan amping ta, amping ta. Would you be lifted from the weight of... Dapat naman malipayo mga kaibigan kaya atong Diyos buhi. O di niya pasagdan, balag na yung mga suliran na yung panginanglan. Ogma ogma dagan sa mga college student nato labi na gyud sa mga gobyernong eskwelahan ogma mosugod ang klase. There's one to full power. Ogma no ang CMU ogma nya ko bawaan pod ang dito sa BSU sa Malaybalay ogma pod. So dagan sa mga government school igsuon nga August magsagad ang klase ako pag-ampo ang ginudyos mag-uban sa mga estudyante. Ginikanan kay dako kayong challenge igsuon kung ado na tay mga estudyante sa college. Bayad ang boarding house. Allowance pa sa mga bata. Although bang eskwelahan halos libre basta gobyerno pero wa pa sa butig suon namin mga miscellaneous nga bayro noon. Mga bisag libre ang eskwelahan pero ang miscellaneous igsuon ato magitang bayaran kasagaran. O niya, ito pag-ampo ang tabunan sa Diyos yung hamili ka dugo ang itong mga estudyante. Labi na nga uban kanila, first time malayo sa ginikanan. First time na sila-sila na lamang inabuhi. Uban ani, murag nakabuhi. Ako pag-ampo ang sa gihapon ang kadlok sa Diyos ilang batunan. Sa adunay mga balatian, timani, there is power in the blood of Jesus. Sa ato magtipam naman diya sa Jinsan, may buntag yung tanan. Nabinaw sa Radyo Bandera, Jinsan. Text mo ka na ko. Kaya ang inyong pag-text igsoon, dako ginag basihan kung ato pang ipadayon tong programa. Text mo na to. Ang atong Iligan, ato nang undangan kay wamang kay texter sa Iligan, ato nang undangan atong Iligan, ha? Wata dito sa Freedom Radio. So ang atong budget igsoon atong dadon nga to sa Bohol kay mo adto matag Bohol mangita taglaing istasyonan dito. Pastor unsa ang pastor di ko balo mo text ay ina apo apo text sa pastor dan ina minaw ko dere be. Ana lang ka simple. Aw sa numero 09 27 71 12 112. O niya, pag naka-kay data, naka-internet app, dito sa itong Facebook Live para in kaso wa na yung radio, makapaminaw gihapon ka. So, Jinsan, paliog teksi ko kung atong programa kapaminaw mo diya sa radio. Teksi mo ka na ko. Apil diya sa Maasim, teksi mo na ko. O diya sa Digo City, teksi mo ka na ko. So far, murag usar kapamilya si teks na to diya. Salamat kay taga Digos. Teks mo, kunaminaw mo sa itong programa diya sa Radyo Sapol. Di na itong maknalisig suon kay wa nakasignify. Murag bagong account ani sa atong amigo diya. Kabigang Angelo. Unsay bago ni mong account diya kay ako kang i-add sa itong GC para makasignify kay din ako maknalisig mong radyo kay malimot ko. Salamat din kayo taga Boss FM diha sa kilikilis pag-hook up ka na to.

Mga partner station, nga salamat sa pagkukas ng program Pinagpala Musika. Nagkoy proposal sa Board of Trustee. Kay kining atong radio program dako ni katabang sa grupo sa kaibigan, sa lalay mga dapit. Ako i-propose sa among Board of Trustee meeting at tag-imoong honorary member ang tanang partner station nato. Honorary member sa kaibigan. Di ato matagal ng panahon.

po sa salamat kay mga partner stations. Daghang salamat gi kayo. 52 minutos makalipas alas 5. Salamat kagawad ina Dangalyo. Ako ning Bayaw. Di man ikortahan pero nalipay kay ko gatabang sa atong radio program. Salamat nang Ed. Asawa ni sa akong magwang kaso ako magwang gison. Uma na membro sa kaibigan sulod sa pila ka tuig ni Pahulay ang akong magwang. Kalit nga pagbiya. Yang asawa ni si kagawad ina Dangalyo sa Miglamin. May buntag yung tanan diha. Ako mga pinanggang mga pagumangkon diha. May buntag yung tanan. Ako mga iyaan, mga igagaw. Kayong tanan diha may buntag. Auntie Diding, may aga. Gimingaw na ko, Auntie Diding ba? Unta makabisita ko diha sa Miglamin. Kahapon, maapit unta ko, pero ulan-ulan man kahapon, taliksik pag-agin ako diha kahapon. Gigang ko sa barangay boss de unya hapon na pud kayo. Osbon ko dapat tamalipayon makaigsuonan. May buntag diha sa akong iyaan, Auntie Edna og Uncle Bibot. Dako po na sila gabayin sa akong kinabuhi kay. Paabot ako bukid no na puyo ko kanila diha sulod sa mga unong suru ka bulan. Bago ko na plaster sa ministry din sa bukid noon. Maayo, maayong aga, may buntag diha kanyong tanan ako mga igagaw sa busko, butong Quezona. Salamat igayo, kagawad Mayang de Villieres, kaibigan Alma Lutrago. Bitol ang Blackie Lumiston. Oy, kita-kita tao niya, igan Blackie, mingaw na ko ba? Igan Bitol, may buntag yung tanan. Igan Rubicento. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan igan BB Apat o sa Kalusian Usa, pinangulan igan Maning Pardo. Salamat ikaayo. Salamat ikaayo sa iyong suporta para sa atong radio program. Dagang salamat niyo mga igan. O sa atong Federation na Officers sa Lantapan. Pinangulan ni igan Hiladraya na baga ni igan Ilin Kamike. Unta na ako sa last vigils ng kaibigan ni Panaw diha, no? Sa Alaneb. AMCC Sungko, salamat kayo, former kapitan karon kagawad karon diha sa Sungko. Kagawad Danilo Lungas, salamat uban sa tungkubanan sa AMCC. Nanay Lucia Alin diha sa Alin Store, ang atong produkto nga Vigimax aron mapalit siyang tindahan. Salamat Nanay Lucia sa imo sa pagtabang para sa Blaton sa Diyos. Kay Pamiriam and Jared Lumilang sa Violeta. Aktibong membro, aktibong funksyonary. Mausab kang kaibigan Ate Livy o gamay ka siri sa Apo Makuti. Kayong tanan diya, maay-maayong buntag, Apo Makuti.

Ingon the bye good morning sir kasi bukid nato ang wata kayo makatag og dagkong oras sa pagbasa. Salamat pastor mag-charge ko karon. Amping nay, nanay perli amping. Kung di may ang panahon, pwede ra gid nga diara sa ka. Although malipay ko nga dire kanay. Pero amping lang gid naya. Egan Helen Pareya may buntag og Jerry Abascar. Good morning, Pastor. Salamat kayo sa buong pulong sa Diyos nga among nadungog. Karong buntaga, salamat nga naa ka pirmi nagpainumdong. Saya na itong pulong sa ginugan niya, no? Kay na yung mga radio nga nag-brand out wakadungog. Siguro time will come atong i-replay itong wali. At itong i-replay mga igan, ha? Kay sayang kayo, importante itong pulong atong madungog. Although matagbuntag, importante yun ang atong madungog din, eh. Pero ako matitang ubay-ubay ang station nga mag-hook up kay brand out nga ito kanila. Salamat nga naa ka pirmi nagpinundom nga ni kanamo og unsay among angayan nga pagasundon para mahimuot ang Ginoo. Salamat kaayo from Lisa Sabas. Kita-kita ta diya ugma igan Lisa. Taway ka kuli ano abot diya ugma. Pero going kog Butuan Bayugan then to Davao City. Hapit lang ko sa mga partner station sa mga lugar nga akong magian sa akong paglibot. Morning Pastor Dan. Amen sa pulong sa Ginoo nga imong gi-share from Kilaog Sumilaw. Salamat imong mga igana. Ay Pastor Dan, dire sa bislig na wala man, abran out diha. Mayong buntag nawala ka dire sa bislig. Okay, kay brand out. Dagan na text nga nawala. Maayong buntag pasudan, okay na kaayo ang tingog sa Radyo Bandira Kidapawan. Dagang salamat from Boy Gersa.

Good morning, Pastor Dan. Salamat sa buong pulong sa Dios nga imong giwali nga mubo ra gayud ang atong life. Busa akong giampo sa Ginoo nga dili niya paantuson aron dili pod magantos ang mga anak sa pag-atiman. Salamat sa pulong nga among nadungog. May butag igan Alma Abiga Lutrago. Salamat igayo sab sa imong suporta para sa buloton sa Dios. Ato pagkampo man sa pamilya BT. Atong beneficiary diya igsoon ni Panaw. Nanay Anastasia Salisi, BT. Ako pag-ampo man na diya kaninyo. Mientras nga wala pa ko malubugas sa baniga, mientras nga makadungog pa ko sa pulong sa Ginoo, maminaw gyud ako sa mga balaan niyang pulong o gimayaon o daigon kanunay ang Ginoo. Salamat ang glory to God, kaalagad nars layawon. Murugwa pa magtingog siguro ang 98.5 karon, no? Pero sa kaanon niya na sa technician para i-check na. Egan Nelsie, Egan Nining, Kapili Domingo, taga Pro 4 Dolores Antipas, maing aga. Miming Burha, pili nyo Burha, may buntag. And Victoria Cabasi. Maritisiga, banyalagad dudong diha sa Hingog, may buntag. Grace Asaway, Langlang Asis Kulintas, may buntag yung tanan. Ati Lorna Ibkas, may buntag. Og Idna Adi Magdua. Tinod gyud, Pastor, gitagaan tas Ginoo og mga pagsulay, siguro ka na isip painomdom. Alexis Jovitan Lion, may buntag, og Diyos Adela Rosel Lintaw. Rosinda Pangilan, igan, may buntag, og kamusta diha? Anto Raquel Gomez. Wala tayong oras maigan, AMCC Bukinon, kita-kita taon niya sa panimbahon. It's our Communion Sunday, karong Sunday, there is a church sa AMCC Batangana. Marilo Umpar Dagayanon, may buntag kanimo. Og Marisa Sintilias Torigosa. Maigan, sa alabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning istasyonan. Ang nagtingog naman, Pastor, ay nagtingog dahil ang 98.5. Dagang salamat, ha, Nanay Rosalie. Pero medyo hinay lang gamay kay di ato magkapa full blast tungod lagi kay na ikakulian ng atong transmitter. Sangalit po ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
5: Paano kung ang mismong problemang nagpapaiyak sa iyo ngayon ay hindi kaparusahan kundi isang lihim na mensaheng nagmumula sa Diyos? Paano kung may dahilan kung bakit tila sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating, kahit nagsisikap kang mamuhay ng matuwid at lumapit sa Panginoon? Bakit may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nananalangin ka ng buong puso, ngunit tila tahimik ang langit sa mga sandaling pinakakailangan mo ng kasagutan? Maraming mananampalataya ang nagtatanong ng parehong bagay, habang pasan ng mabibigat na suliraning halos hindi na nila kayang dalhin sa kanilang sariling lakas. Nakakagulat man pakinggan, madalas na ang pinakamalalalim na pagpapala ay dumaraan muna sa landas na puno ng luha, pangamba at paghihintay. Kapag dumarating ang kagipitan, natural lamang na maghanap ng kasagutan ang puso ng tao. Lumilitaw ang maraming tanong na mahirap sagutin, lalo na kapag tila walang malinaw na paliwanag ang mga pangyayari. Nabubuo ang pagdududa kapag patuloy ang mga hamon kahit matapat naman ang pananampalataya at taimtim ang pananalangin. Nadarama ng ilan na parabang pinabayaan sila ng Panginoon sa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa buhay. Subalit ipinakikita ng Biblia na may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap na karanasan upang ihanda ang kanyang mga anak para sa mas dakilang layunin. James chapter 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into divers temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makapangyarihan ang paalalang ito dahil ipinakikita nitong hindi palaging tanda ng pagkatalo ang pagharap sa mabibigat na pagsubok. Ipinahahayag ng talatang iyon na may mabuting bunga na maaring umusbong mula sa mga panahong puno ng paghihirap. Nabubuo ang katatagan ng Espiritu kapag nananatiling nakakapit ang isang tao sa Diyos kahit mahirap unawain ang kanyang pinagdaraanan. Lumalalim ang pagtitiwala sa Panginoon kapag pinipili pa ring sumampalataya sa kabila ng kawalan ng agarang sagot. Maraming dakilang lingkod ng Diyos ang dumaan sa mga yugto ng sakit, pagkabigo, at matitinding hamon bago nila nakita ang katuparan ng kanilang layunin. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil bago marating ang tagumpay. Hinarap ni David ang maraming panganib bago siya naging hari. Pinagdaanan ni Job ang napakalaking pagkawala bago niya nasaksihan ang masaganang pagpapanumbalik ng Diyos. Nagbibigay ang kanilang mga kuwento ng malinaw na patunay na hindi hadlang ang paghihirap upang maranasan ang biyaya ng Panginoon. Sa mga susunod na bahagi, matutuklasan ang pitong malalalim na dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan ang isang tao sa mga problema. Maaring mabago ng mga katotohanan ito ang pananaw mo tungkol sa mga laban na kinakaharap mo ngayon. Posibleng naroroon mismo ang sagot na matagal mo nang hinihintay sa gitna ng mga pangyayaring dating nagdudulot lamang ng kalungkutan. Naghihintay ang mahahalagang aral na makapagbibigay ng bagong pag-asa. Una, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang patatagin ang iyong pananampalataya. Karaniwang nais ng bawat tao ang tahimik at maayos na pamumuhay na walang mabibigat na pasanin. Subalit pinahihintulutan ng Panginoon ang ilang mahihirap na karanasan upang hubugin ang katatagan ng Espiritu. Lumalago ang tunay na pagtitiwala kapag natututunan ng isang mananampalataya na umasa sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Nabubunyag ang lalim ng pananalig kapag nawawala ang mga bagay na nagbibigay ng pansamantalang kapanatagan. Nagiging matibay ang puso kapag natututuhang kumapit sa mga pangako ng Panginoon sa bawat yugto ng buhay. James 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into divers temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makikita sa talatang ito na may mahalagang layunin ang mga panahong puno ng paghihirap. Ipinahahayag ng mensaheng iyon na hindi nasasayang ang bawat luha na pinagdaraanan ng isang lingkod ng Diyos. Nabubuo ang pagtitiis na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang mga hamon na dumarating sa hinaharap. Nagkakaroon ng mas malalim na pagkakilala sa Panginoon kapag wala ng ibang mapagkukunan ng lakas maliban sa Kanya. Nararanasan ng marami ang paglapit sa Diyos nang higit kaysa dati dahil sa mga mabibigat na suliranin. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag nauunawaan ang kaluluwa na tanging ang Panginoon ang tunay na kanlungan. Lumalawak ang pag-unawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga sandaling tila wala ng kasagutan ng mundo. Naranasan ni Job ang matitinding pagdurusa na hindi madaling maunawaan ng karaniwang tao. Nawala sa kanya ang maraming bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi naging dahilan ng kanyang mga paghihirap upang talikuran ang Panginoon. Nanatili siyang tapat kahit hindi niya nauunawaan ang dahilan ng kanyang pinagdadaanan. Nagbunga ang kanyang katapatan ng mas dakilang pagpapala na nagmula sa Diyos. Kapag dumarating ang mabibigat na sitwasyon, madalas na nais agad ng tao ang mabilis na kasagutan. Ngunit may mga pagkakataong mas mahalaga sa Panginoon ang paghubog ng pagkatao kaysa sa agarang pag-alis ng suliranin. Nais ng Diyos na magkaroon ng kanyang mga anak ng matatag na pananalig na hindi madaling matinag ng anumang unos. Nagiging handa ang isang tao para sa mas malalaking responsibilidad kapag natutunan niyang magtiwala sa Panginoon sa maliliit na laban. Dahil sa mga pagsubok, natututuhan ng puso na mas pahalagahan ang presensya ng Diyos kaysa sa mga bagay na pansamantala. Hindi nangangahulugan na pinabayaan ka ng Panginoon kapag nakararanas ka ng mabibigat na problema. Nagpapatuloy ang kanyang pagmamahal kahit hindi agad nakikita ang mga sagot na hinihiling mo. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Anuman ang kalagayang kinakaharap ng kanyang mga anak, nagiging mas matibay ang pananampalataya sa bawat pagkakataong pinipili mong magtiwala sa kanya. Ikalawa, nais ng Panginoon na ilayo ka sa maling direksyon. Maraming pagkakataon na abala ang isang nilalang sa paghabol sa mga bagay na hindi pala naayon sa kalooban ng Diyos. Nagiging dahilan ang ilang mabibigat na pangyayari upang mapansin ng tao na may bahagi ng kanyang buhay na kailangang ituwid. Naipaalala ng may kapal na hindi lahat ng minimithi ay tunay na makabubuti para sa kaluluwa. Dumarating ang ilang pagsubok upang pigilan ang isang tao na mapunta sa landas na magdadala lamang ng kapahamakan. Nagpapakita ang Panginoon ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggabay, kahit hindi agad nauunawaan ng tao ang kanyang layunin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng paalala na hindi sapat ang sariling karunungan upang makita ang kabuuan ng mga bagay na nakalaan ng Diyos. Batid ng Panginoon ang mga panganib na hindi pa nakikita ng mata ng tao. Nauunawaan niya ang kinabukasan na hindi kayang abutin ng isip ng sinuman. Dahil doon, pinahihintulutan niya ang ilang pangyayari upang ilayo ang kanyang mga anak mula sa mga desisyong maaaring pagsisihan balang araw. Nabubuksan ang kamalayan ng isang mananampalataya kapag napagtatanto niyang may mas dakilang plano ang Diyos kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Naranasan ni Jonas ang mahirap na kalagayan nang piliin niyang suwayin ang ipinagagawa ng Panginoon. Nagbunga ang kanyang paglayo ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Bumalik lamang ang kapayapaan ng piliin niyang sundin ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Nagpatunay ang kanyang karanasan na walang mas mabuting lugar kaysa sa pagsunod sa kalooban ng may kapal. Nagpakita ang Panginoon ng habag kahit nagkamali ang kanyang lingkod. May mga pagkakataong hindi natutupad ang mga plano ng tao dahil may mas maayos na daan na inihahanda ang Diyos. Nawawala ang ilang pagkakataon upang mailigtas ang isang tao mula sa mas mabigat na kapinsalaan. Nasisira ang mga inaasam na bagay dahil may mas mabuting biyayang nakalaan mula sa langit. Nagiging malinaw ang dahilan ng mga pangyayari kapag lumipas na ang maraming taon na pagtatanto ng marami na naging pagpapala pala ang mga bagay na minsan nilang iniyakan. Kapag tila sarado ang bawat pinto na nais mong pasukin, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi pa nauunawaan ng isip ng tao ang kanyang pamamaraan. Nananatiling buhay ang kanyang mga pangako para sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya. Nagdadala ang kanyang karunungan ng mas ligtas na landas kaysa sa anumang plano ng sangkatauhan. Ikatlo, hinahanda ka ng Diyos para sa mas malaking pagpapala. Hindi palaging dumarating agad ang mga dakilang biyaya na inilalaan ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Kadalasang dumaraan muna ang isang mananampalataya sa mga yugto ng paghihintay bago masaksihan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Nagkakaroon ng pagkakataon ang kaluluwa na matutong magpakumbaba habang hinihintay ang tamang panahon na itinakda ng may kapal. Nabibigyan ng pagkakataon ang puso na lumago sa karunungan at kabanalan sa pamamagitan ng mga karanasang hindi madaling pagdaanan. Nagiging handa ang isang lingkod ng Panginoon na pangasiwaan ng mas malalaking pagpapala kapag nahubog na ang kanyang pagkatao. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nagpapahayag ang banal na talatang ito na may nakatakdang panahon para sa bawat layunin na nais tuparin ng Diyos. Hindi nauuna at hindi rin nahuhuli ang pagkilos ng Panginoon sapagkat ganap ang kanyang karunungan. Nananatiling nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan ang lahat ng pangyayari na nagaganap sa buhay ng tao. Dahil doon, hindi dapat panghinaan ng loob ang sinumang naghihintay sa katuparan ng mga ipinangako ng Diyos. Naging bahagi ng buhay ni David ang mahabang panahon ng paghihintay bago siya naging hari ng Israel. Nagdaan siya sa mga tagpong puno ng pagtatago, pangamba at matitinding pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bago niya natanggap ang nakalaan para sa kanya. Nagbigay daan ng mga pinagdaanan niyang karanasan upang mahubog ang kanyang karakter bilang pinuno. Nagpatunay ang kanyang kwento na marunong ang Diyos sa tamang pagkakataon ng kanyang pagkilos. May mga panalangin na tila matagal bago masagot dahil may proseso pang nais tapusin ang Panginoon. Naglalaan siya ng sapat na panahon upang ihanda ang isip, damdamin at espiritu ng kanyang mga anak. Nais ng Diyos na maging pagpapala ang kanyang mga kaloob at hindi maging dahilan ng paglayo ng tao sa kanya. Nagbubunga ng kabutihan ang pagtitiwala sa kanyang schedule kaysa sa pagmamadali na nakabatay lamang sa kagustuhan ng tao. Nagiging mas makahulugan ang tagumpay kapag nararanasan muna ang mahabang panahon ng paghihintay. Kapag tila walang nangyayari sa mga ipinapanalangin mo, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat salitang kanyang ipinangako sa mga umiibig sa kanya. Nagpapakita siya ng biyaya sa tamang sandali na kanyang itinakda mula pa sa simula. Ika-apat, pinapalapit ka ng Panginoon sa kanyang presensya. Karaniwang nagiging abala ang maraming tao sa mga gawain at mga hangarin na nauugnay sa mundong kanilang ginagalawan. Nawawala minsan ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa sobrang pagtutuon ng pansin sa mga bagay na panandalian lamang. Nagagamit ng Panginoon ang masasakit na karanasan upang muling gisingin ang puso ng kanyang mga anak. Nabibigyang daan ang pagbabalik-loob at ang mas taimtim na paghahanap sa kanyang banal na presensya. Nagkakaroon ng panibagong pagnanais ang kaluluwa na mas makilala ang Panginoon sa mas malalim na paraan. Jeremiah 29 verse 13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Nagpapahayag ang talatang ito na hindi ipinagkakait ng Diyos ang kanyang sarili sa sino mang taos pusong naghahanap sa kanya. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tunay na kaugnayan ang bawat mananampalataya sa kanya. Hindi lamang mga pagpapala ang mahalaga sa mata ng Diyos, kundi pati ang pagiging malapit ng kanyang mga anak sa kanya. Dahil sa mga panahon ng pagdurusa, natututunan ng tao na higit na pahalagahan ang presensya ng Panginoon kaysa sa mga bagay na material. Naranasan ng alibughang anak ang matinding kahirapan matapos niyang piliin ang sarili niyang kagustuhan. Napagtanto niya ang halaga ng pagmamahal ng kanyang ama nang maranasan niya ang matinding kakulangan. Nagbunga ang kanyang pagbabalik ng masayang pagtanggap at dakilang habag. Nagpakita ang ama ng walang kapantay na pag-ibig sa kanyang anak na nagsisi at nagbalik loob. Naglalarawan ang kwentong iyon ng pagmamahal ng Diyos sa mga lumalapit sa kanya. ng may kababaang loob. May mga pagkakataon na ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang hikayatin ang isang tao na maghanap sa Kanya ng mas seryoso. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag wala nang ibang maaasahan kundi ang Diyos lamang. Lumalalim ang pananampalataya habang dumarami ang mga sandaling ginugugol sa pakikipag-usap sa Panginoon. Nagkakaroon ng kapayapaan ang puso na hindi kayang ibigay ng mundo. Nabubuo ang tunay na kasiyahan na nagmumula lamang sa banal na presensya ng Diyos. Kapag nararamdaman mong tila nag-iisa ka sa gitna ng iyong mga pinagdaraanan, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na naghihintay ang Panginoon na marinig ang iyong mga panalangin at mga daing. Nananatiling bukas ang kanyang mga bisig para sa bawat pusong naghahangad ng kanyang pag-ibig. Nag-uumapaw ang kanyang habag para sa mga taong taimtim na naghahanap sa kanya. Darating ang pagkakataon na mapagtatanto mo na ang mga panahong nagdulot ng kalungkutan ay naging daan pala upang mas mapalapit ka sa presensya ng Panginoon. Ikalima, nais ng Diyos na turuan ka ng ganap na pagtitiwala. Madaling magkaroon ng kapanatagan kapag maayos ang takbo ng buhay at walang mabibigat na alalahanin. Subalit nagkakaroon ng ibang pananaw ang isang mananampalataya kapag dumarating ang mga sandaling hindi na sapat ang sariling kakayahan. Natutuklasan ng tao na limitado ang kanyang lakas at karunungan sa harap ng mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Nagiging malinaw na tanging ang Panginoon lamang ang hindi nagbabago sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng mundo. Nabubuo ang ganap na pag-asa sa Diyos kapag natututuhang ipaubaya sa Kanya ang bawat pasanin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagpapakita ang banal na kasulatang ito na hindi dapat nakasalalay lamang sa sariling pag-unawa ang direksyon ng buhay. Batid ng Panginoon ang mga bagay na hindi naabot ng isip ng tao. Ganap ang Kanyang karunungan sa bawat pagkakataon at sa bawat desisyon na Kanyang pinahihintulutan. Dahil doon, nagiging mahalaga ang buong pusong pag-asa sa Kanya kaysa sa labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Naging bahagi ng buhay ni Abraham ang mga panahong kailangan niyang manalig kahit hindi pa niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Naglakbay siya ayon sa utos ng Panginoon kahit hindi malinaw sa kanya ang lahat ng mangyayari. Nagpakita siya ng katapatan sa gitna ng mahabang paghihintay at maraming pagsubok. Nagbunga ang kanyang pananalig ng mga pagpapalang hindi niya inaasahan. Nagpatunay ang kanyang buhay na hindi nabibigo ang sinumang lubos na nagtitiwala sa Panginoon. May mga pagkakataong hinahayaan ng Diyos na mawala ang ilang bagay upang matutong umasa ang tao sa Kanya lamang. Nagiging mas matatag ang kalooban kapag natututuhang ibigay sa Panginoon ang mga alalahanin na hindi kayang dalhin ng sariling lakas. Nagkakaroon ng katahimikan ang damdamin kahit hindi pa dumarating ang mga kasagutang hinihintay. Nabibigyang daan ang mas malalim na pananampalataya na hindi nakabatay sa nakikita kundi sa mga pangako ng Diyos. Nagiging mas matamis ang tagumpay kapag nasaksihan ng isang tao ang katapatan ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Kapag tila magulo ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid, huwag agad panghinaan ng loob. Patuloy na gumagawa ang Diyos ng mga bagay na higit sa kayang maunawaan ng tao. Nananatiling totoo ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nananalig sa Kanya. Nag-uumapaw ang Kanyang biyaya sa mga taong patuloy na kumakapit sa Kanyang pag-ibig. Ika-anim, ginagamit ng Panginoon ang mga suliranin upang mahubog ang iyong pagkatao. Hindi lahat ng mabubuting katangian ay madaling natututunan sa panahon ng kasaganaan at kaginhawahan. Karaniwang nahahasa ang kababaang loob sa gitna ng mga sitwasyong nangangailangan ng pagtitiis at pagtanggap. Naipapakita ang tunay na ugali ng isang tao kapag nahaharap siya sa mga pangyayaring hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Naaral ng kaluluwa ang kahalagahan ng pagiging maunawain, mapagpasensya at mahabagin sa kapwa. Nagiging mas kaaya-aya sa harapan ng Diyos ang isang pusong marunong magpasakop sa kanyang banal na kalooban. Romans 5 verses 3 through 4. Tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng malinaw na katotohanan tungkol sa bunga ng mga pinagdaraanan ng isang mananampalataya. Hindi nasasayang ang bawat luha at bawat sandaling puno ng paghihirap sa paningin ng Panginoon, nagkakaroon ng magandang bunga ang mga karanasang minsang naging sanhi ng matinding kalungkutan. Nahahasa ang asal ng tao upang maging mas mahinahon at mas mapagkumbaba sa pakikitungo sa iba. Naranasan ni Moises ang mahabang yugto ng paghahanda bago siya ginamit ng Diyos sa isang dakilang gawain. Dumaan siya sa iba't ibang karanasan na naglinang sa kanyang pagkatao. Nagkaroon siya ng pagkakataong matutuhan ang pagiging mapagpakumbaba at mahinahon. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng karunungang nagmula sa Panginoon. Nagpatunay ang kanyang buhay na mahalaga, ang proseso ng paghubog, bago ipagkatiwala ang malalaking tungkulin. May mga pagkakataong hindi agad inaalis ng Diyos ang mga paghihirap dahil may mahalagang aral siyang nais itanim sa puso ng tao. Nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa tungkol sa damdamin ng ibang tao dahil sa mga sariling karanasan. Nabubuo ang malasakit at kabutihang loob na hindi madaling matututunan sa panahon ng kagaanan. Nagiging mas mapagpasalamat ang isang nilalang sa maliliit na biyayang natatanggap araw-araw. Nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa kabutihan ng Panginoon sa gitna ng bawat sitwasyon. Kapag tila napakahirap ng iyong mga pinapasan, huwag mawalan ng lakas ng loob. Patuloy na kumikilos ang Diyos upang linangin ang mga katangiang magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. Nananatiling maingat ang Panginoon sa paghubog sa bawat isa sa kanyang mga anak. Nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok na pinahihintulutan niyang mangyari. Ikapito, may mas dakilang layunin ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Hindi lahat ng pangyayari sa buhay ay agad na nauunawa ng isip ng tao sa kasalukuyang panahon. Kadalasang may mas malawak na layunin ng Panginoon na hindi pa lubos na nakikita ng kanyang mga anak. Nananatiling kumikilos ang may kapal kahit tila walang malinaw na kasagutan sa mga panalangin at mga hinaing na ilalagay sa tamang lugar ang bawat pangyayari ayon sa perpektong karunungan na nagmumula sa langit. Nagaganap ang lahat ayon sa banal na plano na inihanda ng Diyos mula pa noong una. Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Nagbibigay ang makapangyarihang pangakong ito ng pag-asa sa mga pusong dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Walang anumang pangyayari ang nasasayang sa paningin ng Panginoon. Nagagamit niya maging ang mga masasakit na karanasan upang magbunga ng kabutihan sa takdang panahon. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako para sa mga umiibig at nananalig sa kanya. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil mula sa sarili niyang mga kapatid noong kanyang kabataan. Dumaan siya sa maraming yugto ng pagdurusa na hindi niya inaasahan. Natikman niya ang kalungkutan, pangungulila, at matitinding pagsubok bago niya nakita ang katuparan ng plano ng Diyos. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng kaligtasan para sa napakaraming tao. Nagpatunay ang kanyang buhay na kayang baguhin ng Panginoon ang mga masasakit na alaala upang maging daan ng pagpapala. May mga pagkakataong hindi agad ibinubunyag ng Diyos ang kabuuan ng kanyang layunin. Nananatiling nakatago ang ilang kasagutan hanggang sa dumating ang itinakdang panahon. Nagkakaroon lamang ng malinaw na pangunawa kapag natatanaw na ng tao ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Nagiging makahulugan ang mga dating tanong kapag nahahayag na ang kabutihan ng Panginoon. Nagbubunga ng kapayapaan ang patuloy na pananalig kahit hindi pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na nauunawaan ang mga nangyayari sa iyong buhay, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang higit na dakila kaysa sa kayang maabot ng isipan ng tao. Nananatiling buhay ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nagtitiwala sa kanya. Nag-uumapaw ang kanyang habag at kabutihan sa mga taong patuloy na nananalig sa kanyang pag-ibig. Darating ang panahon na mapapangiti ka na lamang at mapagtatanto na ang bawat problemang minsang nagpabigat sa iyong puso ay bahagi pala ng mas dakilang layunin na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Marahil ay may mga pagkakataong hindi mo maunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga problemang nagpapabigat sa iyong damdamin. Maaring may mga gabing tahimik kang umiiyak at nagtatanong kung kailan matatapos ang mga laban na iyong kinakaharap. Subalit ipinapakita ng mga aral na matatagpuan sa Biblia na walang paghihirap, na walang layunin sa paningin ng Panginoon, nananatiling kumikilos ang Diyos kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari at walang malinaw na kasagutan. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa tamang panahon na kanyang itinakda. Hindi nasusukat ang pag-ibig ng Panginoon batay sa dami ng pagsubok na iyong nararanasan. Hindi rin nangangahulugan na pinabayaan ka na niya kapag dumaraan ka sa mga panahon ng kalungkutan at pagluha. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat pangakong kanyang binitiwan sa mga pusong nananalig sa kanya. Patuloy na umaagos ang kanyang biyaya kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ang kabuuan ng kanyang plano. Nag-uumapaw ang kanyang habag sa bawat taong patuloy na lumalapit sa kanya nang may kababaang loob. Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat pusong napapagod at nawawalan ng pag-asa. Nagpapatunay ang mga salitang iyon na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan. Nananatili siyang kasama sa bawat pagluha, bawat panalangin, at bawat sandaling puno ng pangamba. Nagbibigay siya ng lakas kapag pakiramdam ng tao ay hindi na niya kayang magpatuloy. Naglalaan siya ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ating ginagalawan. Kapag may mga araw na tila napakabigat ng lahat, patuloy ka lamang na manalangin at magtiwala sa Panginoon. Patuloy mong ilapit sa Kanya ang bawat alalahanin na bumabagabag sa iyong puso. Patuloy mong panghawakan ang Kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Patuloy kang lumakad sa pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Darating ang sandali na mauunawaan mo rin na ang mga problemang minsang nagdulot ng matinding kalungkutan ay naging daan pala upang maranasan mo ang mas dakilang pag-ibig, biyaya at katapatan ng Diyos sa iyong buhay.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang gitinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.